Tate uti mana na umalava ia sa ole awalai fa atinoa ili toi faonga ina ni lapisi toi faonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka atu ni fangu te oata ma laptops tuai. Ele e tia ina ili lapisi toi faonga ina. Fa atino le toi faonga ina o lapisi, toi faonga ili awala sao, ole na ua yau lima. Tanga I ana ili Auckland Council recyclable items, tamaki turuki, altogether Auckland.

Hey, leader. Oh, yeah. It's all because we don't care.

Hey, welcome back to the Kani Sia. Hey, my name is Wesiliana Metisi, my old Tahu, or Latino, but yeah, yes, so. Time is on my loss for Baru Biluze on a town on a Tulayono, but Manulu, when I start to proclaim in a Pyonga lawyer, but to a yard, Lodwa Yali on in the Woodruff, Nisio to Tongyar of Pengae, I may say a little Paul Silphia, Yatatono, Pam Nielas or Tina, Payaso Lenny, Napo El Sam or more, Tatono, Tato Tfelo, I am a Pyonga, but to a lawyer, ya Lodwa Yali on in the Woodruff. Ta jono lo mo ri mo ta to no fam ri atu to fam ri atu fam ri atu tina o malama o lo fa fonga mari to tu are radio sa mo o atu no e mamau o atu no e lata mai sa mo na ro la atu pasifika ma ne so no e a fa yo mau mai lo fa to ba e a to e be ala ba to ba e fa ma fonga ta mo le po le ngare radio sa mo mo ma to sangata fam ri atu le aso tina Taritonu, top sea lava, or tow, fam nyanga, and mess of the sunny, sunny anto, a inga, warm and my sunny, na yalom fan out in a yasso. Ya, my alamas and hard winger, or a poet's a mouth tongue, yet molding I'll be ing on a tato or tour, tato to papo yato, messy silly, fire to so he fortuna. So my lossy tino si silly langanga ya wana pie mala auli to two anima manu la tunu tono moto malao e kalesia ya langata leo fala tonga tono mano e au lambalinga e lao tina to mawai pair tau safia ya malefa long longo tinga ta yala lamba o to I melele uma ina ia mawai pair fia fia it tono o ainga ya morto ma lossy tino si silly langanga Manu via tele le aso tina. Ya beli suapa manu malo Yesu Kiristo Lazareta o tupata lofa tuai. Hele maulunga ta to tunu o mai lamba I monga maulunga pa yese o bito I titi ta lofa lamba. Leo fingane venga tisofia le tua. Ya manol pali pa ta lofa atu le nganga pa anualo lo to. Pa anono manu a wasa mo mo atayao. Ya pa mria le lii. So vine ungan luai o porofan patalo patu patalo pa tunu mau malo le tunu o pena ona maputa mai pa fong fong ma mai porofan patalo patu tau tuare radio Samoa le ngatalea fair po iso se mota ngase ngase mota malawa pa tau tolian malo le tunu I ngase ngase o le tino ya porofan patalo patu tau tuare radio Samoa mai se la tau Tulio lato fa salanga, so sto ese, ya, lofa tene atu taritonu, o lo tau langona lavar tu musu o lele, ma lofa atu mutu ava noa pea, aya lofa tene atu ilato tuli fa salanga, vave maise lau fie, tato feilo a ideanga leo le atua, ta lofa lava, ya, maise ona yalom fa nau, ya, a ngai etupoi, ta pina pina atu moa onga le aso a tai au taritonu yes awa pina anto maputa ina yo tau tina tu a tina o tau tau te isi teimi o tau pia pia o isi teimi o tau pa eita tina ya le panga mo le ustai ya o le ustai te maua pa amrianga mai tono lo pane tama mara teine ya meso le mata tau I le atua ya le amtanga leo mele umayate o tau pa nau ya meso po matua alofa te le atu mo tau tama mteine Neo told him not even a tour and gana number tas, tatoon soy four, toma tour mola etato, owning up. Pese I pay yas oma, matalapatu. Lost for 5 minutes on Tane or to Liono Taneono, tato sounding a lot, tatao sounding a, soon on Fafing Anga ya paiba. Alla lua, ya malecane sia metissima papura peatale to Liono, patalapatu, ya Rachel Sipa, ya lopa penarma puta my point England. Clean Innes, ya, alofa tele atu faaptai maapta mai, ya, pepo ya faapuwina tanielu male ainga faaptai tele lava maapta mai, faapuwina tanielu, taritonu, ya, laban me alofa nai tina neyas, tasi tau sanga wansa ia, tasi tau sanga, ya, le lope is go waso, ne tau sanga pupa ngaro kinga, ya, ma alofa me alofa le nai tu atina, Ya mese ona yo tato ainga top sia pe tato fam nyanga me lo tato tua la to lungo la wala ya mana tua tua la no le radio sa mo our fa nga ina telefoni ta tia pe la lo pa lo tia mo to malawa
ya mau dah menua cari hecer poni tahu ada tengah malam lama poi tahu ada bulan le mule pasir muli tuli lo sao ya pengal ya le lo poi la sao kau makan mula yang balik ya tuli tu le sao tahu ah mata le lungo le wala le mesfo fail lo sao le wala ya le sisi lungo le tula pono ya ona ma naya le opor kala me le aso mo le aso ya pa ta to mata lam to si tula pono yang ala ya le se messe ya por kamel vayaso am ni ale li fa son malo le tno ni se o e kale si o lo fa o wina ya am ni nga fa pie pie la so tina ya am ni ale li ta le tu la yo no ya o ta to sa ni nga no tu

Tangitura mai su lima la minuto mo te ani tu lai fitu I le tau tua le Radio Samoa su lima I vatoru a mo mana tolo manuia malu si o tato wa inga le nai tu mo le nai tu or ke rope a mesu Samoa na lua le atu pasifika le atu tato tunu le upringa le venga sofi tu I pata lofa tu le tau tua le Radio Samoa su lima I vatoru a mo ta lofa lava o le po le aso sa o le aso pulo melu o luono vi ielo tato tua ma e po le fa mana tuina e a mese o le tato fia fia uma e nai tina pae male auli o le ola I tonu a inga e au lava lato inga I lau to e fa manuia ato le tautua le Radio Samoa su lima I vatoru a mo manuia lava o tau tina tina uma le lala e ai pele lofa ma le file mo le ni lana fa malo longa ya te o tau le tino sisili le anganga Watu uti mfaibu wana awaile li ito te ngani uruwa ima oto malawa kane siya fia nuu mafio anga ngata leo na mahaloi lato wau ya inga anwenga taa soa malamala awale li ito fia itato ya manu wia tele poro to wasei maea tala po ilero tato leina famnia yo aso Pia fia o nai tina, whatala watu ya saini tu lepa, maanola wa maputa mai, peni ya mina al fayo, ya mara inga lo maputa mai sini ya sania, paaptai peni ya mina al fayo, mara inga maanola wa, ya taitonu, ele, mea lofa al tina sa pena, sau au ina, papo winga tanielu, ma yo tara, fa pena po ya Rachel Sipa, ya leo pepe pilioane, ma le partu ya salmasina, Nuia le haso tina. Sua fa manu manolo tato ni e su keriso. Nia nganga fa alo manlo fatu. Ila to fatu otolie ngase ngase o le tino. Iso se mota ngase ngase I moto malawa. Alo fatu le atu. A ungangi atu mala au le li. Olo fatu atua e te mano loai. Silfia le li ime a u malama. Alava olo fatu atua. Pelava tsa ili iai. Tasi le ala sa ili ai tātou o le fōmai o fōmai. O le atua lama o lo sila o na fonga le mana o lana pa manolonga pa iatu pa iane pa ifo maua le marasi. O lo fātua tua e te mahalo roai.

la si pho ma ni le sing na fe le mu le ma be lu che ta le le tu lai ba le wa ta be le mai pa sa ti ti sal pe a ma le pa tu ya ta ni pa ta i le tu a le tu pe lo pe ma le pe ngal pa tu a ya ta ni sa am la ga tu pho i sa mo no ni spo i o pho pho nga sho la go pho ya nga pa ta i le ni la pa sa la mo le ro le li lo pa pho ma le pa Ya menu sa tete ai po menu ta to pe no yai smela pa po ngar ta to proclame manu malo mon

0: Praise your wonderful name.
1: Praise God.
0: Praise your holy mighty name, Father. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Father. Hallelujah. Ma total tonu male mauti no tama. Ilaila vasetu atu tu samalawa fio. O leo lo soi fua e whavavau. O na tua moni e tuan tansi.
1: Amen.
0: E pa ia.
1: Praise God.
0: E mamalo. Siri siri ese o le tua ami e tonu. Fama sino sili o pule au au mea umalawa. Ia vi ia ai. O lele finangalo ia whanau se tangata. A fuwaina tape na lau whaola tangata o toi lungo le santau. Fua ia soi fuolo walo pele le isi angasana le isi pepelo iona fufoma. O no lau lavalo fatu noa tama.
1: Amen.
0: Na fafatai atu malfama ulalo. En pauci noi ongi upule tangata. A laula va fiole te tau mono mei ai.
1: Praise God.
0: Ngata le fafetai, o le viinga, o le famanu, o le fane nenga. Ang le leile nea fia fita ma. Le mateina si o lava ina fai wina. Nei por kalame ta ma le leile fafufonga sa molo ma tu atua mai so si turi manu le nea tunu. Au le nei fo'i lalo langi ma fai nau atu ngai. A tia le fatau wa au au me fenga luenga. Fafatai mana mauti noe le fo'i fua la upu tama. O wala sicilia misio lo walofa tu noa.
1: Amen.
0: Lo fina ngalo lofa fatau nu uai leo le loto o le tangata. A mantu fa manatu pea ya santani. Watu sia ila upu. Ua whaia ina e whaavavau. Mātou te le valea iau tonga fiti whaia ina. Tu mau ia te olevi inga nei māsa umalo mātou watua. Malupipuia lau whanau o tangatei ua aolofa nei māsa umafatei tele tamā. Father, we thank you. We thank you. Ala ia Yesu le whaftai. Hallelujah. Praise your holy mighty name.
1: Hallelujah. Praise God.
0: Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Jesus.
1: Ia vi ele alo famalanga lei o le atua. Le nei foi I tu lao le afiafi. Ia fa pina sa tatou. Wala wala foi na ia sa e lua o mabai. Ia fa tai le alo famalanga lei o le atua. Ia lo fa pena o na lo tu mau pe le fa mao ni le atua. Fa unga ina e foi le leo fa tau wa. Ia fa pena o na fale o tuai se fa talo fale nei po kalami. E manu malo le upumoni. Isi o tātou atu no upele o Samoa, pena o na whawhilo ai atu, o wholo whātu, whātalo whātu. Isi o tātou atu no upele o Samoa, tusunga whawhianga inga mo lātou whātua, au sinsina o Samoa, ta māma tina mātua, se ia olawa I alo ma whānau. Whātalo whātu ai fo'i, tātou pāanga māsani, he lo whapena o na nofo tāpua I ale nepo kalami, Whaonga ina lau au na whatau wa ati te salpea. Whatalo whatu. Whatalo whatu. Foi tato viwa zilunga Facebook. Oli YouTube. Yo fia lavo lo au o tuaili. Au au nanga le nea la leo. Whatalo whatu. Whatalo whatu foi lau au na iatai toia. Mato unga lua foi le nea fiafi ma lole ngalui. Ma lole on sae fa manuia tele le atua I lau sunga male ainga. Pia le li. Whatalo whatu foi lau uso le nea fiafi. Tau tonu olo no fta puai mai. Ma lole olo whatu atua I le atua. Ma lole alofa I le atua. I ona lasi lolo whatalo fa le nea fiafi. Ni sunga I atiti sale pia. Le ave maa fea ua le atua le nea fiafi. Ta tonu lava il faunga mana le atua. Lo maua I pe o ia le maa lo si fa le anganga. e tau alanga le upu mai la fionga pa I a le atua. Ia le fai uina lau fatalo fale nea fiafi, fa leo atu foi le, fa manuia tele la sao tina, tina umalava o sa mo le nea fiafi le nei foi asu. Ia vea lo tina o si tina, fa pena o na ola, fa tuatua mfamboi mo I le atua. Ia manatua Yesu Keriso I so semia lava. Ia vea o ia se senta tono lo wainga, ai mai selo submission e lalo I si au toa lua. Fa manuia tele le atua. Tina uma, ai mai se foi le sunga e ati te sale pea le ave mawhi au le nea fiafi. Ia ai mai se le whafunga anga si o tātou atu nu pelo Samoa, I le swafa whape pelo Yesu vi ia tama.
0: Amen. Amen. Ia vi ia le li, tatu mau olofo tama. Ia le ngate lungo Samoa I lo nga lofa tunoa I la veina. Ya alunga ona te ngata e usala mō ma whakio tua I ate ia. Praise the Lord. E nau wha leo ta wha talofa mai ti a. Talofa antu o whalofa antu. I sio tanto wa tunu pele I ona bae me sese. Ia leri, ma lo mai ti a. Ia nau fu wha leo lau wha a. Antalo koma wha manu ia. I lea so ti na a. Ia e leo si tu la fono. I le wha saina. A vi I ai le tua I a tō angai whai, tō angai wha matango whia tit. I a leri, a whai lau wale vi I ai le tua wa whai e ia, po aile le ia, e ka ngaka aia, I langa la e, o aie, e mū mū ke lele langu o ngalau mūkuma. E a nā lava e wha fofonga le Samoa, le tina, o loo wha whetai mai luna loto, ma wha manuantu I le tua. E leo ma vai, ia le li, ia na fui wha fufunga le te ngante, e ma te le lava I le tino, ia, awe te ita mai, e le ngā tia lava, tala le tūs baia, o le fia fia le tino, e ui na ola a wauti, o le fia fia le tino, o le ita lea I le tua, anga le lei le tua ia te oele nea fiafi, praise the Lord, e le kaukulia si ilunga ike, Si longa ki di koe loku pe si longa wa ashi me wa ilo manatu ali stanga te wa faya wa hape wa le koe amanga ia yo tala nantu spa ia ai ke fia fia loma enjoy le gingo ma e ola e fa fia fia tino finga talo anga lele tua ia te oe tolu fitu fitu ta si lima iva tolu e numera mpaina e so tae mair ne fiafu So se vai nga le upo le tua markine si orfalinga te muna mia ele fiso soani ale polkalame manu malo le upo moni ole polkalame ole alofa tu noa na tutala ele tua e tala noa male lonto e fa mawlalo e tala noa ele nganga e fa fitai ele li ona olona alofa tu noa pe ona fasoa ya wata faitaule upo le tua ya tate fa mawlalo markine si orfalinga wa mauti noa ima ta oto ele tuspa ia ato ale fatu ale fe au wa nao Yesu Keriso na faa sa tauroina wa e ma ewa e le ma faya e alfam talanga tuspa ia fe ma yolo ola o lo o ngalue ia e le ngate le o ola o lo o ngalue ia fe ma ye haula ina le upule praise the Lord le ma walunga le upule faalia le ma walunga o le maliu wa Yesu Keriso o le ia sisi mea Samoa le atunu pele, ua lea ia masisi ya mea tue whakupoa iai I le taulanga ua uma o na tapena. O le taulanga pa ia, o le taulanga ua ato atoa. O le taulanga ua tau le lei ai I tantou. E le o sou le lei po o so ma le lei, a o lona le lei. Tusili mai le atua e ala na maliwa Yesu ke risolo na pele. Amen. Tau a mio tonuina fuaina I le tengata. Ina ua salamo moni ma whātua tua I le li. Tāua ia, tāua lo malamalama e tāua ia lo wola. Ai te ola ma le mautinoa Samoa. O le mautinoa e whaavae I le upua le tua. Ma lo loto lo tonu iru mo le li. E tāua ia. Praise the Lord.
1: Amen.
0: Awa mwhaiana tonu oe I lo lava manatu. Ia pe tonu fwoi ma ua iso ma fwoi manatu. Ai a leo ngatasi ma le upua le tua. E tu sai ma le upo le tua ia ona whainga tālea. Ia ona whamaunia leo le upo le tua. Ia o manatu o tangata, e ese a, e ese a, maile fina ngalo siri siri ese o le tua. E le tutusa, e le fatusa ina fuo iai. Ai o lona alofa, ia le umafaina mouse fesota inga o tatou I le tua. Famtalanga tusba ia, e fai mai peise ia ma maole vaole a. O le langi ma le lalo langi, the question is, e ia jesi wo, wo o le merefe mele kuspa ia. E whakusa I enma maolea. Ia o le tali pupu. Ia e le ajesi, ia. Ia o nā le tana noe tuspa I enma waluma. Ona, o nā ala, o lona fina ngalo. Of who he is. O I o le tua, ma tautia. E ma tautia la le tua le. A ua ma tautia I fo I male mea ua ia tāpena ma ia filifili. E whai, o lea, ia o lea fio mai le lalo langile nei. Ui mailo nalo pele to tasi. O ia lava lea, sai le amatanga, sai le tua, o le tua foi. Tala noi le upu o le tua. Ma ua lunga tele, e ngefu wā le channel ka kowe. Pea e mangaku voi le, e makua vai di ibi se mea kei loe. Fafitai le tua. O lana lava upu o manino I me uma. O wa fafitai e foi le tua. Sa mō le tunu pele, e te le ka wasol kuspaia. E ui lava e, e ieia o onga peise I e ese ese lau whaitau. Ai ole mea ua mauti noa, ole whamtalanga tūspa ia, e te su su e nga mau tūsi. Ia, ai, e tasi ala mea loo, tūsi lima, iei nga mau u, nau tūsi uma, ia pe, tana no fol kenesi ole whalinga. A whai olo wha moni mau tūspa ia, e le ima whaina tūsi ia mea uma na tutupu. Ia lona winga, e kere la maisi mea kako kile I, Lea e ngatala tātou fai tālu tūspa ia. Ai lasa atu tupu. Ai leo wha mau mawina. Ai ole whawhetai le nai le tua Samoa. Wai ma whaifoi ananga lua mai ele fili e sa eu wā le piua ngā le lofa o tūnoa le tua ma le ato o tōlo nā lofa tūnoa. Ai whawhetai le tūsipa ia le o tōwa aumo tātou lima Samoa ua manino ai mea uma. Amen. Te tā pena lava ia. Praise the Lord. Na toi a fio mai lava o ia, toi a saunia. Wale, nga le whamau la loa o tātou loto Samoa I le tua. Praise the Lord, praise the Lord. Wa ato toa mea uma I ate ia, Glory be to you, Father God. Whata wāle tangata, na o te tala tātou lenga pia mga mielu tō suangi. Ya fayo e fa fonga lava matuto ama e fa vitaya le tu ilo na lofa o so swani pol kalame I lo susunga I lo loto I lo soifua tapua I soifua au au nei le tua o la le tino le tu mau fa malofa fta yatu I lo si tala inga o se lotu e tato pol kalame pionto fa fonga ai a wa wina lu pol le tua be fa fisiringia foi ni vaenga e fia malam lama ya wa wina lav la vea kwai ni me olo leus kaka ye ko we kale sia po fenga ki kapo ya ya na na fa pentu o we te ito mai ya leli lo po le tu ya lo po e mo mo ta tu ya man wi ta tu a e malam lama tu spa ya ele ya mai lo po le tu e fa sala ni tanga cha ni ta pena e malam lama ta tu pe ta yani E tāpena ia malamalama, ma le fina ngalo le tua, ia e malamalama, ma e o laina. Ai a whailo te whirifiri e te le fia malamalama, e te le fia o laina. Ia pe o o foi le tūlanga foi lewe e tūsirima, ma e whaifaya le upua le tua. Then, ona o wa lofa e tū lea. Praise the Lord. O io le tua lofa.
1: Amen.
0: Te lingese lo na tō sā, a o lo nā lofa e mua mua lea. Ia e mana tua Samoa. O loo a ngai mai lo na tō sā. Ele I whaia le tō sā mo stangata soifua. A whaila o e whafunga o e stangata soifua. Ea, tulau, po ai lava le tala anga po ai le a inga ke ngai kupunga mai ai. A whai te whafunga mai o e stangata soifua. O tala tuspa ia, ele I whaia le tō sā o le tua mo oe po au foi po seo tō lua po so stangata soifua lava. Even though na ole to sao le tua I le whaitau fia ma fia ma fia o te ngata maila vai la matanga. Fam talanga le tūspaia. E na ta penna loa le whao le tanga e ta ua le alofa tu noa I lungo le santau lo na fua I alisoi fua Iesu Keriso. Ea, na le wha maulalo a man fafdai le tua a. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Via lele. Ma voluma tere. E te fa fonga telo ting. Tal tanoa tu lune fia fi fala wa jere tanoa. E fai tau fia ma, ma fai tau fia me ingo wang salali mai dia. Oh. Fai tau fia ma fia. Ia e fai maile he fam talanga tuspa ia. Ina wā fio maile nganga pa ia po wa fua e mailo na nganga pa ia ole pe soswan sili. Ia fai mai e tasi a langa sala e wangi rumba. Ole le tali tonu ole tangata ia Yesu Kristo. Ia a ono fam tala tala le nava henga. Ia ole le fatua tua ole tangata ia Yesu malona maliu. Ile tua soifua malona alofa tunoa. Ya ona tala tala atu le nam taupu, ole fatua tua, ole le usitai, ole tangata soifua ile upu monia le tua. I so se vaenga. Ea wauna manfama ulalo Samoa epeifo ona fisiringia inisio teimi, ea ono le ngolpol kalame manu malo le upu moni, of course. Eleo se, pe ona fafonga, ya eleo se tala imo se lotu wa. Tala noi le upo le tua, e tali atu fo le upo le tua. A fwewe tala noi ni me tutupu zoi fuanga nei, e fesoswani le upo le tua e kaidinga tanto. Fai mele tangata o le tua le ipu filfilia. A iei fo ile teimi e esei so langona i se tasio mea. Fai mele o tangata o le tua, ia ole afsoswani atu le tua e faa maala malama oe. Ai anga lu atu le tua e faa maala malama oe e tusa malana upu.
1: Amen.
0: Via leli. Ole mea ua mautinoa. Samoa. Ya elema faile ma faile ma faile to a maya ya pe fa malo sia pe haleluya ere nganga pa ia ole tua ya jan jo por tanga ja ola fa yo se mea ai again se le tua ya ele se fina nga lo le tua ma ele mori ma wina fo ile po le tua elema faile ma faile ma faile ole fa nga ja jele le na a
1: amen
0: ya ai wa ma ma sangia le tanga ta soifua. Ia le quote ole nei tūlanga fai mai ole nganga pa ia, ole nganga pa ia, ole nganga pa ia, ole semi ngā le nganga pa ia, o mea lofa ua a. Ia, tātou whaulu whalele kako mā lofa alolongia, ua wha fai ngō fie ia i tangata. Tā lofa ia Yesu.
1: Amen.
0: Tā lofa ia Yesu. Ia tau ana tu epsoswani atu leo noa. Ya so se Samoa po fene te tau po ayai. E le mawhai, le mawhai na tue mai ele nganga pa iyo le tua se me tue whase seina le upua le tua.
1: Amini.
0: Via le e tupu mai le upu moni i le nganga pa iya. E taita ina i tatou i upu moni uma i le nganga pa iya. O le nganga le e vivi i le tua, e vivi i a Yesu Kristo, e le tue vivi i le nganga pa iya, i le nganga pa iya. Ya me fui ngai manki ngiti aloka kingo pe ka falungo kua e pesi pesi mai engi. Ta pua inga mani e kalesia fa pena a. Me shia so ko lotu fa alainga a. Praise the Lord, nga whika angisi e yalia. Ya se tu loa a. Ko koe pa umai lalol ko fasaya. Ile leo kele o vi inga. A le whainga ta. E o ngai kaku kele uska i kusba ia. O le ola fatua tua le tangata ile tua. O le ola usta ina leo le tuspa ia po le upo le tua. E tusa ma le upo le tua ole mafuanga le ina fsoswani tu tulanga lea. A tatu tala noa ngata ina i le upo le tua. Mana tua mai le upo le tua e mana omia e oe matiti lona ma lama lama e tusa ai ma le upo le tua. E le mga omia le ma lama lama fapela nga ole ngai a onga i fea ma fea ma fea. Po fea lava le a onga po fea le yungeske a faya e le piwa le fea aula e ngofo mai runga. No matter who they are.
1: Amen.
0: Pe acknowledge le lalolangi vema yo lingi veske mawalunga ale le lalolangi ele ai e acknowledge ka koma tiklea ma fa maungia ile upo le tua.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Fa chasi ai malinga lue luna nganga pa ia.
1: Amen.
0: E ori ori ale loto le fai mai ole ole apostolo le alofaina a fai mai a ole nganga lea. Ia po le fesoswani le pifei le nganga pa iyo le tua. E afu waifema iti le tue mana mi aisesi.
2: Yes, of course. Pe anga lua nao le anganga le tua, le teno no manu le tua, ilona fina ngalo, not only to you, or through you, mo sesi tanganta, ye potutonu foi se mafutanga, se ainga, se kalesia. Praise the Lord. Ona e le tue mana mia lea, o sesi fesoswani, o lea uanga lua le anganga le tua, manitua mai sa mole, se senga o mea. But at the same time, o tala tuspa ia, e manga o mia le lima, le vae, le isu, le kalinga, le maka. Ha? E mana mia, e le tasi, le tasi. Le tino leo gerizo. Kwa e entale mengo le tino gerizo, pea uwa e mwa isalamo, mafatuatua ya Yesu gerizo. E mafainga e mempa iso se loku. Ia ole, famaumonganga e kalesia. E mafainga e mempa e gile mempa e leo aveo e mama moya Yesu. Ha? O soo, ia pencha wino ole mamoe, ia e onku langa maululunga ia kusema kusba ia, o kakopi oi, mempas biu, oh. Ia mamo ofisa mame vape ngape, ua feke feke ai nisi ngaka. Ia e shafoit kalal kusba ia. Praise the Lord. Fainu umalaba masoo. E leo fai mai esu, e fainu uma, e fai ia, kwa keringi mempa alko e kalesia. Ole fano noanga le na. Hallelujah.
1: Amen.
2: Ole te leo tangata ufa o ngaina, e fua ona ua vema members o lotu. And yet, most of them, e leo ngi soo a Yesu. Fainga kasi mea nga, ah, te gwe laku. Ole fa no noanga le na. En fai ana vema member, en fainga mawa lunga so tulanga. Nga vele mo e ma tangata e fa pea. Ai o lona fa no noanga, at the same time, e leo oe o se soo. Ya, yeah. O talan tuspa yele se upotiti, ya, a ele ya, saule lisi yole, mema kao kia zole, ale ino ino le tomati na, le to lua, le fanau, uso to vafine, wow, ele mafai on avea oe ma, ma soo, aise ya, ole soo, ole tangata uola, ua sauni, ua tapena, ua fili fili lo naloto e ola, mo le tua, ole a wa wina fo yo ye le tua tu sai ma la le tua ua wa o ma ye la no pu. Praise the Lord.
1: Amen.
2: Disciple te nga te nga tol te nga te wa fa ma la lo na to ma te li le li al te nga te wa he is willing or she is willing e a wa wina tu sai ma le upo le tua.
1: Amen.
2: Don foina nga ve ma memba am foina ya o nga mai fe ma fe ma fe even wo o la va nga ka wa fa fa au mai mai ya ai on tala na tu spoya. I how long I saw a man and two. Yes, so I know. I
1: mean,
2: I let you off with my talent to spoil you. Either Ellen never may out on a follow. Shawal mang, ah, you prefer Yasakani, my shawal kamanga, Oko, a shell up on a following. I want ye malam lama, lo malam lama, etu simal poletua, or I avail him of his swan it tau mo oe, etio lie to some loop. I attacked to lim malam lama, ni pay out to say no lo mafau. Ma am vea ma me wa fa se sei nei lo loto e te fa tau nu wai lea wau nanga ma lea wau nanga o se me fangi tā jeli. Ya fa fteile tu ila nopu once again tā moa. Praise the Lord. O lo mōlo tātu wa wano tātu te tau pua iso loto ai. O le nasa o loto nga. E le fuwa se ilonga i yoel kou fai fiaupe i yoel kou wau loku pōle. Ya pōle pōra kou we kāle siya pōle komiki. No. Ole salo tonga na chafe mai lunga ole sa chaulo ke biso le ole alu afe tau sanga ele aya ma sisi pule lunga ko pule lunga.
1: Amen.
2: Praise the Lord.
1: Praise God.
2: Samole tu nu bele le aya ma se pule lunga to pule na se fa fonga ma to a na ona vai vai mai ele apostolo in glue life foi ma tanga to le tua. Praise the Lord. Aona poto poto le tino ke biso ve mai a e mua mua apostolo, so e ma perfecta, so e ma wao, so e ma lau fai vavenga, ma sawa ya, ha? A ole mea ngai, so e sele mua mua, e sele siri. Halleluja. Ai oko oko mele kusba ia le siri, fe mai ba ai lau ali inga, pi se io kingo voia, pi e siri inga whakau ba. Ia fa siri, siri ona fa tāua e o tau. Wa, kupu fale kongu I kako fai ngā, keli siango mka kako fai ngā loku, ia fai, ha? Kere meo le tātou leo sikai kuspa ia, e leo I tātou o ni aposkolo, ia o peo a special mai kamai runga a, ta lofa ia te oe Samoa. Talofa ya tatola fi apostolo. Sorry, I'm not afraid to say that. Talofa ya Yeshua te leo shita ila naupu. Hallelujah. Praise the Lord. Talofa ya Yeshua. O te leo ita ya te oele te fi apostolo. I love you. Na maliu Yeshua mo oe. And e atiro ino ua lofa ya Yeshua no lo lea mana iyo la naupu. Ile fesoswani alo na nganga ba ia. Ele fuwar ko fia pe ua fia. Anyway, ele o se fia se miliyonga ko we ka le siya a. Nga fai meri si fai fia we mai. Ia ole ka le siya nge ia ole a haolai. E fai kau fia miliyonga. Miliyonga ka ngaka elab le ingai. Ia ele afa se miliyonga sa amua. Ia antono le le mata halo siya wangu. Ia poli fa maulunga fa le ilunga fa vare valia. Ah, pride of life. Praise the Lord, sa amua. Ele fuwar ko gele ko we ka le siya. Ele fuwafa pe ua leva nga e fai fia au. No. E koe kaka I a tatou I le upu a le atua. A ya lofa I le li I. A ya lofa I a Yesu na maliu. Samoa, usta I le upu. Amana I a le upu. E mai maua a tatou fai ngā mea I e fai nei. O le ai a le makangi. Ta lofa. Bi a le li. Ia awa teita a. Polofolo maalie. O le lofa o le atua e manguia I oi. Praise the Lord, praise the Lord. Leo se tala ingo se lotu, peon tatala atu. Ia ma, tatala pele ava noi so se taimi. Ma le kenese o le fali inga, oka mafia fiel kuspa Yesuri. Ali my dear.
1: Praise God.
2: Ama ulalo lota loto ili Yesuri. Ia nata, ina ua lofangia fo ili olanga ian ole upumoni ili fa peonga ka. Ia, ina ua wauna mai fo ili alofangia ili olanga ili taimi ole tua. Au au na mai lalo nisi au au na se yo ana bala au le tua ya masawa ya ya nga wa o mai fu kai kai le limfa ka mo e mai ya le ri ya ya ai nga mo kwa yo ka mali ya nga wo al timo le tua kala kala mai ya le sosia male ya le piua male ato joang ol fi au tu spa ia ato american national falling wow na le fa fi tai ni le nga tal fa fi tai ya tu le tua no lo na lo fa tu no ya au le no na Si lo fia le tuole loto ta maa se maa losi ni asu tutoe. Ia, e ta ualanga I le fe au. Le lofa tu noa. Mfainga ingo ai, mfainga ingo ilko e ka le sia. Ai antu lea mana ia. Ia, ta lofa le afainga ta. Ah, so soani antu pe afainga ka unginefu la kiki lau jeno. O le mengo le lofa tu noa, o le maliwa Yesu Keriso. O le fe au tau ave ma lea wa oina le tuspa ia antoa. Wana o Yesu na faa santa ruina, e faa saoloto ina oe, e faa manuia ina oe, e faa onga ina oe, e faa paia ina oe, everything. Ele Yesu lelei e kau faa pupoa iai, peke si ia fwengi mawa tuspa ia koe kau faa pupoa iai, mesi awa onga alfenga ngatuwai. Nothing, nothing, nothing at all. Nothing. E faa maula alo alote alotu Samoa. Ole alofa, ole alofa ole atua, ya Samoa a. Akere so ngala fo se mea. Ai fo ile awa li fo Yesu e su e ma seima. Ai wa fiu kama sa I ringi mea a. Ai fa wa fiu fa kalikari mfa longo longo po fea se me se I sasi saka fa mkalanga. E ma fainga sasi laka kala fo ile se mea ua a. O tupu po se mea I tsoi fuanga. Al tala noile upu moni. Sa moa le atunu pele. E lo fo Yesu I ati oi. Fata wale tangata. Of course. Tato te vai vai tau mafai. Of course. Ale upu moni, ya yeah, mafai nao tau chino atu pia tau chino la apostolo filfilia. Ma tau te le mafai ona fai se me e le te tau male upu moni. Wana o mea e te tau male upu moni. Tau chino e lo paulo mfe mai, o le mea ua faya o te faya pe lava. Ia au aine I maua ila wali, ia e fai mai fola kou au, au ngau fai fe au. A e leo skaka I male amanga, ia Yesu malong mali. Malie, awa teita, we are different.
1: Amen.
2: Ta kele fiasiri. E awa uinga lupo le tua, e manga umiangi kangaka ya, e totoa faa lea nganga.
1: Amen.
2: E leo le oso le maso, oso le monge, ya malo vale faa barbalea, in Jesus name. Hmm, o upu ye kakau kalayo ke moki ngoe furu ngakae, lesi saa momo, lesi faife au, e marie lo loto, let it be. Ia o waitato, pe a e fua le mentupu ilungo santo. O waitato, tamo faile lalo langi kau vali, vali. Ah, the passions of Christ le akalenga inga wakamfaifoi kau Wali wali mai le kemi ngaku poi ma folinga ma. Man. Hmm. O le fatu atua le najamo. Ela ina fa fonga ngi por kalami. Li yale li yale nga ma kwa. Ni fokuli mangwa ke le ofai fi au le uskakai. Ke le loku le uskakai. Why e piua le upolo tau walanga ina. Why praise the Lord. Mawalunga sili sili ese ato atoa le maliu o Yesu Keriso.
1: Amen.
2: Yeah, one of the reason na ringa le fia fia li siya. E si fai fia umalis fai fia uya makua. They can't face it. Yeah, hello. Hello for Yesu ya.

0: Yolo por calameño. Y la to fue pecho, ¿no? Bien ali. Praise the Lord. Antala no le mengo le fai poi ponga. Antala no tu spa ia. Fa matala la apostolo pe se u fa tu se tu so yai. Ai le tu se lava. Wa na o se ta fa mala mala mai tu se Roma. Praise the Lord. Le ma wa lunga fo yo le tu langa a. Praise the Lord. Ai le tu se lava. Ma wa lunga jelen man wia le ya Yesu ke riso le sa lo tonga le ya Yesu. Praise the Lord, praise the Lord. Al tau ol meng ol fai pupunga Samoa. Ol tau to ai tua le ata ia ole vao Yesu mula na ekalesia. Ah. Ole meu mo tinoa. We are free indeed. Si fa fonga fa mo mole. Si fa fonga mo to fa mo mole ni ke vuo vikale ve fiau. Ka ke lesion ka kala jeme a. Praise the Lord. Boy I love whoever. Hallelujah. Orfinalo le tua a e fai pepoloa. Ya orfinalo le tua kaunga lua mafuka ya si yo leoki. A wasi la fear fo ye le tua. Le tangata, maona, maona winga, maona manat natunga, malona lotu. Praise the Lord. Hehe. Watatanga me uma. Ai le mafanafana me uma. Tala le tuspa ya. Watatanga me uma. Ai le aunga me uma. Watatanga me uma. A wa'u o te leto I lalo I se mea e tasi.
1: Amen.
0: E tatu malam lama lele upo le tue o lama ele vale ungari I mai. My dear.
1: Amen.
0: Praise the Lord. E I me olo faa matalatala le tuspa I elu na isesenga a. O le wingal faa matalanga. O lo ta faa malo I ainga faa malo I olo faa taunwina a. Spen kai fia, fia afe. Fa malo le nau nau fo ye fa ya e ma a o se aso fie fie tu fa te sia ai o le wing o le mele tau tala tala noan tuai e o ki a koa nga ua a koa le fiafe pe a fai e le I fa o leina o langa o le unga li I cha lofa le tau tinga cha lofa I a inga ngalua au e teita na ngai le ma fai le fa pa ianga le fai fiau le ma fa pa ianga le unga li o nga ave o lai le unga li le langi pe alusi kianga no e le ma fai E se alo ai tūr ka ngaka, le si tangata. E se lo fa ma walalo lo loto ya Yesu malona maliu. Po le tua ma e fatua tua ya Yesu malona maliu. E se ese mea nga. E ma fai alanga mkua faa ma ongi alo walo fai loko. Lua lewe ai tūai. Ai ke luo o ma se ori. Pe a fai e leo ya Yesu I luo langa. O e mua mai le se senga Samoa. O ma oki a koa leo lo fa ma ongi. E fa ma ongi ai ai kasi alo ko lua. Ai umangi ke luo o ma se ori ai se a. Ono le lua lea mana iyo Yesu se ita ofi mashi mele na fa mwle mwle. Ele kukusa. Ele faola inga oila wa itu nganga fai lumo fai fe au malumo o e sa awai mamori mawina le fa mwle mwle. So we sesi fam talanga o le fatua joa la o le mele na. Ya, o le tfutu fatasi o tangata wa ya Yesu o langa. Beautiful. Ah.
1: Amen.
0: But even them, te fa funga, ah, I would love to, e vengi je, I think otherwise you let too long, Ali, my dear. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ewa meum. Fem elfam talangal duzba, ye no faye le tuol tangat. Olfesidi. Ele si la fia la ele tua e fango wang ele rile wo wo lo lo kokas. Ngala inga fakwa va yakua. Ah. A fai o le tuana, fai a mea umana te sila, fia lo luma na ima lo tuana ai. Ia hi fo ni uru. Ia ole mea nala tupu. Ha? O ye sila fia. Ai ke lor makau kia nga ole, ole alofa tunu, ole pese lei pufitfili. Ha? Le pol kalamme le tua, fe meina fe meu chichila mai le tua, ele te tauna nofu kua kasi. Ka ka penga ile ole si, ole ki ngā ya polfa fingi. Ole fu nga onge nga fai u mele tu si fa fu nga samo ya u ke ma u fu ke I ka ya e wangi nge le pul kala mele tu nga o kali ya le ngi ya fu finge o le langi listen very careful amen hallelujah e ya I fa na wo le tu I lalo le lo fatu no which is include ai ma ma me ngo o a atari ma fa fine a ai onge ke mi pul kala mele tu e e ye le le suinga le kupua ele yalusi kianga, ma le suinga mulmulia ele ilufale mengo ole Yerusalema fau.

0: talan tu spaya. Praise the Lord. Hallelujah. E tabena ile tu e faya ya fou mea umalona winga. A chore seki ya, maile ama changa foi. Maile ama ama changa. Ya nale tu pao tani, ah. Ni wiki ma wiki le vie vie fou, kupa ki ngani va pe. Chore ofela la mako wo, ya wiki pole. Talia Yesu ilo wo langa, fatu tua ya Yesu keriso. Ina wai mwai salamo me fatu tua ileli. Ya wiki pole ya okwa ngaki imi wako he, fa liu, kama umo kako wa. Pulele tua, ole me sinin tawa, olo au wai. Ile ai pa ia ole tua, olo au ai. Ete au au na maifo, ilumo ole tua mai, fa fitai ole tua ilo nalo fatu noa. Yaso uma, e fa avavau, e fa avavau. Na ilo ole fa avavau, ma ile singo fuanga. Ea, e lili, vau nifo, susungu ulele paafi. E oi, e le mfa amatala chalaina, e fa avavau as well. Samole tunubele. Hello for Yesu ya joy. E japo inga fe mai e. Ko fa ya inga lunga le langi. Awa onga fa pau pau nga awa onga. E leja onga fa penal tus baia. Ya se vana ngai e. La to te mul muri tus baia la to lova i kalesia. Upu le tua. E leja me va pena. Na la tulu fa finga nga okula wali inga su su se masai ya Yesu. Fa mai ya. So le ia la la sa ukala. E il fa finga le le nga. Nga lo fa fa ma onya jion ko lua u ma nyo mali jion ko lua le je li fa ngaus ko magiki ya ya so so ko malesi so so ko malesi mai fi ko erve le le auso mai uma uma ala so fu al fingi mai pala la mala fa ile oi la la wali ya la ngo fo pe ko ya fa ko lo po yesu so ko ke le si lo via e le ko fa ngi me fa pe ngai lunga ya li ya le li Ale avea o tō mā angeru pula wau le tua Samoa le atu nubele. Se tua ina lofa a, o le mea sinindawa, o lo awai ile me olo yele mamalu o le tua. O lo awai e ui atu ya Yesu, na o Yesu wale tali, na o Yesu apeona Yesu noma fechalai, o ia o le ala upumoni maleola. E kele ui aku zapaki, e kele ui aku sesia mea. Kau singa skula fongo, e kele ui aku lofia isala elu fua. No. Ole fuwa wa ia ngai kele walu ilumo ngai kia ngai kua. Ala ke paki paki mai fasa ngai ilumo. Nao Yesu wale tali Samoa. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Awa onga umo ole fea ngai ngatuai. They are all the maya o momo wata wa ia mena momo shadow sa. Ala utau nu umele memon. Onga fea ngai ngai lela alua fe tau sanga. Ta penda ilumo ala sanjau. Se tua ina lofa, se tamai na wha maoni, Samoa le atu nubele. O te wha fitai le tua ele anua ona o ia lava. Ilona lofa tu nona mua ia lofa mai ai. O te wha fitai atu fo ile tua ona o ele Samoa le te tapuai mai nofo te talo mamana tua. Le neipol kalame ele ngate leo le ola wha tau waa e tu sae malbalawa le tua. Wha fitai. Le se vi inga o tatou. Te talo. Ia lawe ina si o tātou watunu a o maua le avanoa. E ui lawa o silafia ele tua iei Samoa e. O silafia ele tua e whaafango inga o ngomeo wala ko filfiri ai. Ia ae le whapeo le a whaavaivai ele tatalo. Si tia ilumo le tua I lātou na. Mana tua mai pefuna au le whaasoa ni so taimi. Ma tau pue lua lua tu se whalinga. Tau pumul muri lawa tu se whalinga. O lo iei le whamtalanga e whapenei. Pa ia pele pa ia. Ami tonu bele ami tonu ele ele ai pele ele ele jesi fam kalanga le le pe oi le le ai pe le anga oi le anga ai pe le ai on fe aunga ole unga na ole unga ole unga le na ole unga ele ole fe aule na le jemi le nei a fa nganga la unga ya ngafi pole ngi fo ya sa po si si ya so ya fa ko e jenge ya ile tu ma wa ki ko nganga nganga jeme ki le mal mal mai so so ni atu ya jo a Ole fe aule tau aver temi le nei. Ole a fe mai a na o molitino ya yutaya isala eluia ma eleni tangata nuwe se lei Samoa le mata upu ile sa tau lorai o Yesu. Ai a fa matala ina ole a salamo ma fatua tua ya Yesu. Ole fe aule na. Praise the Lord. Ma wa luma tele lal fe aule na. Au nei sa loto ele, malam lama anga ua e malam lama tusa malupu moni ma ua e ola ino foi. Ya. Eh, ono makau kia le mei nga ua wa uina fui tei te tama, mai tia mfasofu le tato, uso mfasofu ia Samoa niso taimi. Mea leo le mosese, aike le fako ese aike fafekai. It sounds funny, le kangaka ili malamlama, le kangaka ili faola inga, le kangaka kenishiango ila nguku. E makua funny ila ufalongo. E kifika aya uvape ya vai kama fia kama akua lele uo. E le fika fako ese a fia. Eke malamlama lo ili fatu ole fe au. Nga olo ufa maulalo ama ufa fitai le tua. Eke ingo ingo ime kisasi hai. Eke ingo ingo ime sise ya ima me ingo siye le vie le tua, of course. Aika olo ufa fitai ya. Ina ua mai ala na ona e salamomo ni ima ufa tutua ya Yesu Kristo. Ona avea lea o oe maa atali ima afafine. Ile teimi le nei. Praise the Lord. Afa tapena antu e mafuta ma le tua e fagavau. Ma ya onga faali mai, le mamalu leo le tua po Yesu Kristo, onga fa kwa apia ile makako, o le keiming ei, a fa inga sau Yesu ele iloa. Fai mai fa pengafu ila kako, e o le papole. E le angkir sila le tua, le kangaka malanga olo fai. E le, po le sila le tua, ya che oe malu loto na fo ike fa longo longo mai ai.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Vi ia ma sanga vi ia ma fa fitoia le lofa tu noa si si diese o le tua. Ofu alo ta loto mo ta fa fitoia tu yama. Yama le sui a iso le wa. Pupula maka maa. Aleluia. Eke ingo ingo lang sala. Of course. Ele vi ia ile tua. Ingo ingo ya ile tua. Alala vaya lofa le tua danga danga sala. Soli. Olo makau kianga le mea. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa walanga, e lofa Yesu ya te oe. Ia leli, laka le kalangoa kukupeo le kalangoa le kalangoa el tusida yuka a, kasi al kusi al kamanga. Ia ayele upunga kukongu nga la ule la fuwa ili nefi afi ya tonu wa yeise teimi ili soswani ole nganga pa iyo le tua. Ha? Ia pe fa pe fo, ya mafayo no fa pe ato, ya mafayo no ula fuwa ya te oe, pe akafa fsa ngai. Ni tangata lea, e ola ili amana iya Yesu malona maliu. Ya la a. So sani le tuol temi memoria. Praise the Lord, praise the Lord. Matau tia, na uta ua se fangtalanga ili vayasu mavai atu. Ya, ili fatao tole na a. Kika angia marzaiku. Ole, polka lamme le tua ma li vavau e ole fa vavau. Le au te lenga, ole au te lenga le na. Fa alfonga fa malmole a. Ai, olo iai le fe au fa lilo, lilo ngai. Lilo mai ngala ngai ka ule mystery, ya. Ole me lilo, le kalesia. Praise the Lord, praise the Lord. Ole me maalia. Nga kangi ama kwa ima kukualo ima ka olesi ko inga nganga. Tala tusbaia a. Ko inge lusfu fale kongo lkusbaia lkusefalinga. Ome ua kangi ma kukua ma susu a. Oi le changata ole tua a. Sa ili. Fia manao. Praise the Lord. Ina ua falia nga le kusika aie mga obia po aie kakalainga. Ya, ma tau tia la le lofo le tua. A le wingal fam talanga. Me mele kala lisiko inga nga le awali e lo e luas fut fam mai chole. Wai li, koe vesiri e fuko, vesiri. E vesiri a le umalam lamas ko inga leo yongi. Praise the Lord, por kalambe le tua langa o melo loko me ie faari. Praise the Lord. E fai akwa ve merkanga ko le tua chole. Ia e vesiri nga e kisila fia. E vai mailo malko inga ya wala ke popoli a weki kangi a ua manu malo de leono le tu a ingo yuta ole ya au chavita wow o Yesu Kristo lona suafa o yona na tala ina ya fa ma fa longa na a e ka kala ifo ma ka gi ya ya sa mo le tu bele o fa i fa no fa longa fa ma tala ni si ya. You know, to tell a farmer for long and praise the Lord. If I see you on Saul is sold for no more, why fast for one as I went out. Come on, more sold for washing a singer. Saul, what can I collect? Give my name, Pulfanga, Elise, Sifanga, and Malo, like a Iolia or the Antichrist. And it's Gariso, praise the Lord. Matau T, already. From Talanga to Spaya, Femele Pufilia, or Longalue, Fali, Lolilo, Malwenga, Ah, Sakangi, Pongalwenga, Lamulanga, na ona lilo se ia vesea leo lo fa la vela ve samole tunu pele le ia kose mi diongo ka ko ka kele vai vai e ka walanga fe a wole lo fa tunu a awe te fa tala le a te fa tamala tu lo a wote ita a wote fie fa manatu a wote fie boto a wote fa mawalunga. You will gain nothing out of all those things. Le fa so kwai tawalo fa maulalo masulu ile sa tawlo Yesu Kristo, the only answer. Well, now ye sugar is on the far side to win on the tally. Samuel to Nubele and Lofa Yesuia to Osha with Jaita. Hallelujah. I feel fitted Jaita. Now Lofa to Aya Joy, Elemu Muay, Pokalamele Muay, Fair Young Eye to Tonu Alwengalo Tangalway, or to tell Tonu Kelisha Mall, or see the field of Tall of Fatta White Tonu Alwengalo Malway. Yap Tilopoa. Over 20 years, yeah. Now if I'm all alone,
1: amen.
0: Kile kanga kala kuki le zilo fia ali majia. Kwa ilo angi ufia kausanga. Mshono pa peo ke kile loinga liyo esha wamaria. Ali kiofu kwa yo winga maume fai esha. Na yisha mola fa funga lo chala le fai. Kile kampani yole kake ngalue. Ile usa kampani yole kampani yole kama ali al kampani. Aule lo fole tuolo. Kaka la pisi ima. Kausele ainga yama. Mori mawai, sa mwa mori mawai. Ya wanu kwa kwa kele hao. Ona itangata fwoto tono natambani. Kele hako uweze eshe lo yae. Kala yesu nga mali. Ile mai mwoso kakame kala eshe lo. E kala ilole kale siya. Ya eshe fwoto la siya mea ngai kala. Praise the Lord. There is a different Jesus, a different gospel, and a different spirit. Hau yesu le tali. Pi ia leri. Pi ia leri sa mwa le tunu bele. Praise the Lord. Tango fia le pulena. Mai a le pule, almatai. Mai le, mai a, master. Nga ngai e fia sa ua, mai a so la kwe vele, esir ki ka agia nga uwe kwa mix mai male, mal saito, mai le upal makai a chole. E kupul fale kongu pe a lue. E kia laku se iko e se ya kwa imangisi o saiko. E I poto le tua a, on menete fa kufunga jamwa. O le fina ngalo alofo le tua, ele olo panaina. Olo palaina fa tashi le tua ona tangata ya maele ya mna iyalo na lopele. No. Ya lavea ina ele tua. Na nfaa kakamo yole lofa tunlo le tua alkala fosko inga yo. Apelamo a. Efia. Sa wale lima se fulu sa wangaka se fulu. Ma ele tua ya wake ika maiso kwe fa konga kwa. Ayaya se ko se fulu. Eke lavea inga lengu. Ala sila fia le ko ingo. Apelamo. Olai o pikolai. Ole vai aila le ngahangi lang kama ngawi lang kama loka ah. O kanga ka ele mga ku se fale kongo mga ku le lofa.
1: Amen.
0: Hallelujah. Fe mele kalia wa unga nga ku angelu. Ai ai. O ke la veinga. Even se fulu kanga ka. Ai sha le wingo fa tala nga ele o lo pagala inga fa kasi le tua even pe ko kasi sa mo maka u le tua. E spea lava. Se yo ale Jamie. Ya ekolosia lo ele tu alo na lo fatu noa alo lo le tanga tsale ma na ia ma fie fai ma natu le lo fatu noa ma le usta ia alo angi.
1: Amen.
0: Alo angi. O meye ka o samo ke ufa kupu ma ke ufa kamari ile ngi ke o le fia ma ka gia pe o o mer ko sa o le tua. Praise the Lord, praise the Lord.
1: Praise God.
0: Te tala fa mai fa longa lo na lima ma ka gia samo. Wanganga o elo ilalo ifo le fata fai taulanga. Me osia I kaulanga efe mai o leo o kangaka au aunga le tu efe mai leli ie. O a fea e fao o ilo tosa ila wali ianga lako faa. Faa sala inga mako uma faa. Ia efe mai ia le fe awa le tua. Ia onzai onzai lele ika ungu maili siya uso. Onzai onzai e nga ole wingol jala ole ele ki nga o kangaka nga a afia. Ya ole lo fole tu ole cho life me lo po tu spa ya a ngale anga mai anga le a fe tu u mai fa manuia ole es ole menga lenga special killer men ole ole amazing grace ole tu wa e makwa asia e angil fa longol ko kele ya me ale ole sasa ku ya a o fa sa to we know ya fe mai ya lo to mai a we ne ya tu wa tu la to le lenga. Kau kia soli. Woo!
1: Praise God.
0: Praise the Lord. Pula man tole ipo fil fil yave ma ya e o ilo wola utile manu manu ya ya la fa fenga mangu mangu ilo olo kangaka. E fa fe fele tua soy fua. Samoa le atinu pele. Ele un alo Samoa te talo. Uso a wauna. E fa funga meo Samoa te alo famoni a Yesu una maliu. Talo mo avano te tala e mesio. Loto tangate Samoa e fa funga lupu moni langa. Wakumu Samoa ilo. Kumu. Kwa kumu ha. Ya ai, si dia tun tau jele, allah awak si seina macai cai seina. I'm not afraid to say that. Let me say that again. Si dia tun tau jele, allah awak si seina, mafas si seina. Mefon aja fak fak mai samo. Kena si allah falinga, I'm not music sosani. Ela si bi ingat tengah cak, oleh bala awal tua, I love to serve him. O te au la foita I tamale loto e wha maula le tusaima le wala aua le tua e le iongi kangaka le tua a o le wha maongi fui kai kai a o le usikai fui kai kai ia. God will call somebody else. Ai au au na pema le loto e wha maula lo langlang suwa to rua marfandau a o le auso foi maso se Samoa lo tapua ia ono lupu moni ia ono walofa le iso se kangaka so I fua. Hallelujah. E le ma fai no one. Praise the Lord. Pule au au le tua. Au au na malfama ulalo. Ole ola ele manu manu yai.
1: Praise God.
0: Hallelujah. Ale lofa tu no le tua sit sidi ese. Samoa le tunu bele tango jalo jau. Tango jalo jau. Ole merilo le mengo le galesia. Praise the Lord.
1: Amen.
0: Pulka lambe le ria. Ale lofa tu no sidi sidi ese o le tua soifua. Malu tasi tolu fa oli baiva. Olu o fitu ono fa falu o tasi fa. Hello to you, Miss Kakokaimi. Sosonia tu ya choi. I'm not mere Sosoni, which is I know, ko kele samu em ngau mia. Ia ida. Ege viso kaya al game yalen tuwa. Ia, ele ngate leo ngalwe ngalfiri. Ah. Kwa musu asa kange, nge jewa pipula. Nge jewa malamalama lo ulote lupu moni na e. Via leri. Aho fina pipula umata, ola ufa utuanga. Tu ya ta to Samoa au funa ngali le tu mfa pulo ma cha ya tu ni pul kalama au ti tel fa fi au ngi lo kwai pray for them fa so ya I lo se kala ingo se lotu ol tala ingo ol mo lungo le lo fo le tu ana mo liwo yesu asi va ngala ki fa so kwai ya ya ba yo kulola yo pigi vo ngalo wa wa e se oi o ngi fa pe wa le o jikai ya o ngi kulai lo la ya e ke le ma la ya I se au ngi le ka u ma le ma yel mo liwo yesu can I say that again Samoa e gele malaya ise faife au iso se kangaka soifua ele amana ia le maliwa Yesu.
1: Amen.
0: Ele pepelo tu spa ia le tua. Ele siri se silo le tua.
1: Amen.
0: Hallelujah. Iwi anka wasol ke lo Samoa fai mai pese iwa siri aku upuku o Samoa ma upo le vavau fai mai upu angama le vavau ole fa vavau ele su ia so le. Ole ka waso ngai lenga ngangana fa pena. In Jesus' name, waluenga for your inner alpoduri. Satani matu te levale yau tungafiti. Mori mawina tuspa iale tua, it's written. Matu te taltonu mfatu tua, ya iwa e fai ina, fa vavau. Fasa loto le tua ni loto ni usua wauna, fa malamalama ina, pula olato mata, oke maa. Oke fefe, kau kingo. Kau kingo ilumo kangaka. Ah. Kau kingo ilumo le kalesia. La kusaka ni faa. Ka waso e maka aofi lo lotu mai awa ya la faya kungi le kale siya wa lewa apele kale si sole ya kulo le lewa li ngay lao ngosi seya li ya ngawo a nunga le fakwa saal kakuwa siya kakuwa miyo yila nme papolei yu rada fia kausanga ngasi seya I alofangia tau chino ay marfa maulalo ola ilo pengal fiam kausanga e aluloa alawa e aluma lmao chinoa
1: amen
0: yang ayel spirifa pala amo elele leila fai ukon ngefia fia ole malamalama il fina ngalo le tua I'm not oil to mau ainga mal malwali which is sad to say look at me in the eye Samoa uso awauna ole tupu mapolonga tjelo faife au tjele o awauna so kola awauna I lofa ya Yesu tala ile lofa tunua au kifa polonga kangaka fa mol mole kuma kanka ukangaka ole tokto Yesu na faa faa tawai praise the Lord praise the Lord praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pangaluenga fa ingat pauliuri. Declare, na maliu Yesu, ona o lona alofa tūnoa. O lona finangalo ya walawana ifano se tasi ya yote ngata uma ili salamo. Praise the Lord. Ele ifaya ko samo kako, samo. Ele ifaya muskangaka soifua e pangalea. Alea mana ia te ngata Yesu malona maliu. Ya, ole anga sala na, femenea tala tuspahia. Ole anga sala, ole le talitono. Ya Yesu. Ya po lele fatua tua foi. Aya fama tala mengo lele fatua tua. O lo leo si kaile upua lea tua. Mfainga e launga. Mfainga e pese. Mfainga e kakalo. Mfainga e kaulo koinga kengese o lfalinga. Ae lea manga ia Yesu malona maliu. Ya watupu lfale tonu. Ya o maaya kakuri. Maaloa leo mzai. Afkai malo kaimi fabu koinga. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya te fa fonga le tala le la tu fa ya tu te fa fonga fo tielo la fo la unga a e le lo al fa ya longa fa nga ka e o fo tielo la u o la ka o la u la unga le le lo al fa ya ai la fo yo ka waso fo fi aula la ku ka wala nga e man tu wa sita sho wa no mo li la le ta wa lo no swa fa ska ka fo wa well known preacher a sa ya le fi aus ko inga ma ya o ki nga ya ki oi ka sel ma fuanga we le uskai to se kai mia ke yo ani ke hui ni fa fi ka ori maki nga lo le uska we le uska we fa ilang sala ma o wa lo fa ye a le lenga lai ko wa ku mul fa mo sa ka wa ye a jo le o lenga lai luma wa fa fi a wa lai luma a ka ko yo amen ya ka ma pa ki pa ki a a lai ka ngi lo ka lo ko pu o lo ka lo fa
1: amen
0: o ka tu tu lo ta lo te ya ta ma ve ta ma ai wa ngalo si fa ila unga kau ki ngā o ka ngā kau le tua ngā o aia ngā. Ai o ngolo lako walo lofai le tua ngā lai ngau iai ki ngā mwhenka. Ai o ngalo e lwhai whiauma e lwhai la unga ia sika mo yopu wā. Ai o ngalo esko ingo paulo whema ia kokoe a woki whea kokoe a woki whea o le maui a Yesu. Ai le fwoi whema i o le me sirina ati ngā ai o lo walofai le ka le sia po a mai. Ai se ai ka ngā kāre kau o le ka le sia le su amen ko kelo kakou in Jesus name. Aye, aye le ifai kau le ifai fe aunga le pelos futasi fe mai asole fe wa ivanu o ofu ofu pa o mangu ah fia aima fia vengu alengo ofu kama fia fale konga fale rua ke ifai ka vale konga ka ka lofo ye ka le shia le polonga using the scripture su amea in Jesus name
1: amen.
0: I'm speaking against spilling a feki ka koma polonga not you as a person in Jesus name. Awa nganga langol kawai fale nganga. Oko, satani, mga luenga fai ingal poluri, you are defeated forever.
1: Amen.
0: It is written, langol kawai faa, le fale tinu fale nganga. Tate tala noa tula, tate le tala noa tula, te olfai fia ole ke faa longo mga kele uskai, kalunga kuya nganga ngake faa, kanga inga ngake polonga ai, ngake le iloa. In Jesus name. Hallelujah. Fo yale vi inga ya tamafa vitai, le nofo te talo, so se sa molo mantone ipol kalame, fa vitai ya tufo sa mo ele ufie fia ma, ye po anya upo la fa mai, anga lava e kila ule ki o, so sope ya ukafa, ya lofa Yesu ya joy, aleluya, e fa maoni le lofa le tua ya joy, e te le lava tielto sa lo angai mai, malie lo loto, sa moa le atunupele, tatu te le lava tia, e lofa Yesu ya joy, leo se tala ingo se lotu, tala no ya Yesu malona maliu. Wa nao Yesu lava le chali. O le nei. O la ngalata tu fai. Ista talo lo matu utua faftai te lea. Tama.
1: Hallelujah.
0: Faftai. Faftai amal fat maulalo lo matu utua. Nga tia le fata waa. La upu na tau alanga ina le nea fi afi tama.
1: Hallelujah.
0: Tunga tata tau le tangata tama.
1: Hallelujah.
0: O lo usui fua Yesu ke wisu na fuhai. Siti amal fa mo lalo ya te oeme o malo manje o tua. Lo fina ngalo lo fa fa tau lu ele o le loto o le tangata. Awa no te tala e lau a fiu, o manje o tua mo siu manje o tu nupele o Samoa. E fa fufonga ai mamala malama ai ta mama pupula yo lato mate ilau upumono. O na o Yesu ke riso na fa sa te oina le tali, so si tangata soifua. Iso se mafatianga, iso se avenga, iso se fa fitauli, iso se mai. O na o ele tali Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Si tiatu si o matu wa tunu pele, o samo yo na vaina sese, fenga malo yo na taitai. Si tiatu lo matu wa tua si o matu wa tunu.
1: Hallelujah.
0: Yo matu wa ingale tino ni wo ni e masani. matu tua siti atu leo. Matu te fa moi moi mafatu tua ya joy. Tantonu la wa fi lo lo lo lo lo po le foi fu.
1: Hallelujah.
0: Le mali fu lo wan pele.
1: Tama.
0: Ela ve ina la va fa sa lo tu ina la lo soi fu nga.
1: Hallelujah.
0: Lo malo mo la wa fi. Awa la va bale lo tol tanga te tama.
1: Praise God.
0: Siti atu I lato umatamau e mantua nei por kalame le lato utetano. Oi funie o lo, le fie fie tamā. Faile nei por kalame mafili, ono le le malam lama mangalue nga faina al pou diuri o lo fata wasoina I lato. In Jesus name. O mātu watu a famal mole fapapula I lato mata. I lato wola I fo etu samala upo moni.
1: Hallelujah.
0: O le pulengo le tiolo mātu watua. Talo siti atu I lato umo yu aolofa. Ale nga tele ora au no male ai ngolo chuchele ne fiafi si tia tole au no yo au lo fatama le fanga lo ina I sura elu te tan
1: haleluya
0: si tia tu wa au lo fatu sai mala upu yo perfecta lo lo lava time la we kalesia na fatu wina lo toto yesu I so singa ngana I so selanu so se tasi usalamu ma fatu tu atu ya te o yesu kebiso
1: haleluya
0: si tia tu yo au lo fatama le uso Nga te shamo o stalio nishila nei.
1: Praise God.
0: Uso foi nei tama o maola fata wa. Male whanau. It's an honor to serve you, Father.
1: Praise
0: to
1: God.
0: To live for you. Ele nga tele nei o laka. O le o latali. Tu mau ya te oele vi inga. O le fa manu o le fani neinga. Fafte tele lo matu o tua nei maso uma.
1: Thank you, Lord.
0: Alelu walo pele o Yesu te talo. Fafte tele.
1: Hallelujah.
0: Amen. Ma amen.

Sifong Mali Everlasting, praise you, Watala, my Lilangi, Lo Mamadu, for my Atuani Tatu Toy Paul Clamber Napo, Tau Long Long Atu, Lo Saunia Pere, Sunga Lapinga Venga, Pastor Soaro Tangaloa, Pepo Ya Pastors, Momoy Mosu Peters, Usu Ya Pepo Le Sunga Ya Etuati, Tau Sanga, Molipa Maroma Paptai, Yana Auona, Ya mese la pole upole ora sulu yo tato vai mam lamba yo tato wala tato pia pia chalia amuia tato ifanga ina pia tato ya so umayo ola sa ya maulunga ipel bi ingolo tato tua aver fa malo fa tai la upinga benga pola pola ya wala mani anganga mo ya malon malo manuel fo ya tu Songa so alo pe po e mo mausu songa te wati fa mnele ni lungo ana to no le manuia po i mano longa pi le mo nei po mo to so i po mnele mano le tro na po ya sa fa po ngata to po klame ta longo longo atu lo so pi do mi rute ona ta no le tula su tasi ta lunga sta tu ara ona pa ta va sa mo le tru pele le ya spai vai asa ma se ma mau O poe whanangatai pale, poto o tau tai se ilan hatu yama, ya la lama sa taun pae uso opo utu, se la ngona, se ngangana atai to au te whato ese le mamano le atiru, au pengar vean sofi whawa ngano le au ona, ai e pusia pe I ta atau le whaar fani, o lona le pini ngano. Muru ya mano longo le nei po, angan leleli, tau si atu le otoso I fua I mano longo le po le atau le atiru, au pengar vean sofi o lama na I whanawiti,

Anointed praise, I am thankful. O le pese ta tau te manatuai e lea I se aso e le muli mawina I lea lofa lea tua mo oe mao pe fwa lao nei tai hao lo se fua mo le wala le meano fasili lea tua mo oe mao o lo na lofa o a maua I le nei aso fong ya, vi ele lofa lea tua fa mwe mwena mon vi ele weekend mo tato uma o wala mai nei le tai hao fail te talo ma o sauru ka vale e ki aku ola mai ka ko kasi di mai bako fa pe oi fa pe ka yesu vi e lo lo fa nei tai am fo ya fa boy boy lo le ole tu langa na o tarf so tai mo to telefoni o pa anga tar mo kala me e au ki la nei o to tere ta to a mi sia fo ile fa fo mai le tasi di mai fa to a mo a le wo ta wat ya to ole ba ve po ole so fu e ki ya tu nei le tai au wa ola mai so tar si le lo fo le tu o mai o manga wenga in senior sa ga lo mo fa le le yo ta to pole e west auckland sa o mo we initially potti e le telefo e o le jo a palangisa palangisa mo si fa tasi mo ta to radio sa mo a to to na le o manga wenga o ma lo no wenga o a o mai a inga wenga ne jo sanga a te u wa ya inisi mai nga to fa le le ya lo no wenga o no mochi fo mo sina taimi pu pu I fa tai le no fo le tu o le wa ki atu nei le jo dai o wa on mal tatu ta sini mai botolu ya fa fo mai fo to telo le tu ya o nei ba nga na fo fa tai in sini ala tu nga wenga fi ta sa nga lu ai ya mai na va ya so ma pai ya ta si le no fo le tu ai ma to to ma le me o ma ya ma mau pe tar so ta inga ne fo ta fo nei minuto ta mo sika so fe fe no ye fa fe fe la tino ma lo su ya ma fa ma lo su fo la tino la lo su tu jama ngar wen ngara matanga ole nei fo e va yaso jerk wanta fit to retire ne a wala ba ngalo fa ava no ba so taimi ya mo ta ro proclame a reto ole ola ol ta to ma lo ol ta ya fa nga ngara da mo nei fo yaso fo ta pena ba so nga ya pasta la fa la copa today in history ta pa vai pon me la tupula so su ta si me ele telo to sanga ba vai ola ta fitu ele ta ya nei fa po ma telfo ile nga pro ta ya pa ta fitu por kala me na ma ta ile ta tu ta ya mo fo si ta ro pa vai po ma do na wala nei fo ta ya morning malosi foi avita vale ile nei time all the time out e yai nei vai nga do chichilo atu lo o mu mu mai lo winga fa spolo kare nei vanga chao cha cho malanga mai saute ile state highway 1 pasi mai papakura poloka mai le va papakura chakanini pasi mai chakanini fa solo mai man rewa maru kau la ma nei le leya pa che pa ia la balcha langa e au kilani Tātolo malanga mai North Shore around Albany and Rosedale. Lai poloka mai pasi mai loa Silverdale. Fasolo mai Wairau Valley. Ia fasolo atu taulanga eo kilani Malaya. Tātolo malanga mai Sisifo around Kumeo I Whenua Pai. Fais poloka na neiva ngana tae ao. Wantue on a loa I State Highway Sifuruano. Fasolo taulanga eo kilani Malaya. Tau samasama mai le vao Lincoln Road in Tata 2. Ringa lai pisi a lai flow mai le nei tae ao. If I've been for around Morningside, Western Springs, Morning State Highways for Rono. Highway was a follow, yeah, by Sibanga or Maseki by any time. So after Valley, to Langana, Lugana, Walla, Tafi, Felix, if I love it, Ile Nebanga, Ole, Tai Al, Toto Nama, Oi, Sam, the Mulanga, Tutum, what we're going to Nate Tai Al, Ile Lofamaranga, the Layo, Tai Al, Tai Al.

0: Tau tō mōi rei tāsāmo sifu lima e wa tōlu a mōle a matanga na neba so o tātou yei e nawa lua se fulu ma le whāle wate ai nei ia leitu lai fitu ia o le tia fia fōle tino a matanga wa yasu te tasi e o lo mōwhi a manoa le tātou pakalame ma lua le tāia o mtala noa tuari sui o le tātou rei tāsāmo I pia whālau tele ni si o vāenga o meo lo tupu le tino ia le ngate leo le tāla lata mai la mai tau whai lo fōi headlines I le tau tua a le whiunga ngon marmara mō tāru tāla mata mai sa mō pia tāna walu I le tāio nei ia mālo se fōmuni a le whiunga le alo li le tāia fō
1: se fōmuni le tāma I mālo se I kua mālo le usu kā tāno kua le tātu utino
0: mālo fōftai mōna nei fōi tāia fō a so mālo lo I lai lo o mai a le sātina
1: ia la ko fale tu nu ne kai ya doe ti pa lungo euro ya so malo lo ke le ko de ko ki nga ni nga ile le ota ba le wi da wa
0: right
1: mm ya ta ba le na no ka ba le la u se fa ka u fa la wa
0: yeah
1: ah o to te le ala puro lo wa e la fai malo lo ah wa le so malo lo yo isi la e ka penga e o I o ta fa nga ah Faksa misami ai fo I ngai e sunga fua e sehi Faki al kero me ai ora sa tina
0: E asa alei, ah, malo, malo Faftai mole, am tangra neva yasa matantu Sota inga o lewa maua ua mai a ia Tulango yeile Suenga fo I o maenga fanga aino fala faksa aina Le fungo ale sukum sina am tangra lewa leo leo E le pe fungo mai o leo no o Ok, seki barengi lako fo I vaenga ah
1: Ya, ole from telanga le wa mai wa umma na mawa ku ia tau ngu ngo suenga po test ole bi saut na dia. Ale su kom singa mal ba ngole lu ngo le executive le pule. Ah. Le umma wa tu le si sur la tu wa fia. Ya, ole ta dia ia tau ngu ngo suenga ba ngole le si dia. Ya, ke lo fa su su lo fa pena. Ya, al tu la ngoile wa la wela ko fina fa ba ngoile la uta otto ba ti no tu la ngale ai de ba tu ai multi no ai de ta mo fie de odo ya kwa la fa saina
0: mm
1: ya o kele ilo la I ai pe ta fie ma sina ma mo fa I suan ah mm ya wa ko ko ile mo o o la ti fa nga ya kwa la fa saina ilo fa nga ya ai ka ba pe lo mo suan ye te wala ko ku lo se si ha de to mo fie ko fe no le ko le sura na
0: le
1: mm te un ta wa to bi he te ma te to ta si wa e fo ye le no fo ma le o so so na pa sa ye ni
0: ya
1: ye sura na ye wa te to to mi ma le wi sa fo sura na pa le mi ye ma na ka pe ne ta le ku ma na ma wa ye de to no ngo na fo I a sura na ya na e de o a faina la tu fa ma I no pa la pa sa ina ya te wa no fa ma no fa isu ema
0: ya
1: wa a fa te kero le la su ema ya o no mi na kere fa ma no pa la pa sa ina ku nel kemi si o de si ma singa de pe chuan ah
0: ya
1: a mo mo fa isu ema ya ko le pa ma ya si yo mo o de si
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
1: Kawai chokka kura waka kui kiri hawa le koe ina.
0: Ia le ngala.
1: Nga furu ese me ia nga e pao nga a. Ia o ta ua lea tala o tala ue waka ke lo o le winga lea o le wia le tio ka kouto I fuanga ne tatu te o lai.
0: Ia, ia.
1: Le rompe mo o furu rei fa mai aru e ngungi au ki polo se paa. Ia vai le o kai au ali te pia. Ah, de tulanga ia, fa pena wa kaulanga ka mai pe te fia masina mo pai sua.
0: Ah.
1: Ila ia mo kingo ia fa fa pe, fa fa pe wa ide fa pe I lo se ma pa. O le tang fio fa la fa sa I ne na kasi sua. Ya.
0: Ya.
1: Ai, wo ta tele no tulanga de te go fu la la, te lo ala buta pena ia I tulanga wa. O le wo fu fu nga o tanga tpa nga nga o mai o ile o le. Ta si le ba na ta wo pe afia u fa le ne arwa.
0: Right.
1: For the club test.
0: Na
1: ia mo tino ai de o fa nga ina ia kwa la o fa sai. Au ke ro fu le wa ye mai fo fo nga bo ye e fo ye su nga ye mo su maru tal bene
0: ah
1: ye dola ye wa le ye le ta wa fi nga le so nei il va ye so mul mul yo me yo ke le dola ye pe te wa mo se ta na na te mi le su nga fo ye fo pure le tu la nga le ya la sanga na le fa ta ta ye o su maru tal bene e o le la tu fo su nga ya ale wa le mai atu par mi ma kapena chama i de le
0: okay o po kala me foi ia fanga solo al malo le fa pe a fi o me tanga ta fanga le ngai stai me mul mul mai ia wale lo la pete o ma fai pule ia so ko ima tanga ta fanga le o mul malo nga mal mana
1: ya e o tu la mo volna pa ti no po de a ruanga de i tanga ta fanga le o mul malo ia mala gu si si le pa ta o to fanga fa vai na ia o fi ai mal tu la de su e no fa nga o a fi nga hu pe ni a fi nga fa la o pasai ei la tu hui tāp sana hui ni ia mano fai ngā runga i tono al mano i na ia fai fode track test tau le i fai ia de fifiri ngā fai poa ia manu ia ia mano fai ngā runga i tāp sana ia
0: o hani le po tila jamai lau o sil sila malau ma i fai Samoa i le fai ngā ino la isai tono Samoa i le nevai taimi wasa kua ngā ngā vai taimi ua mawai o kāl sa sao le anone o amal nevai taimi
1: karu ne inga fai os fai ngā ia leo leo
0: ia
1: o mata dia po ile bangoro leo ina tua oi i chuche ma leo leo i tatu wa fewa ya misaka ko va ne ar tutuina ye ma o po i malanga va le le ma kwa ola wa tana le ola ki kilo de ye u tua wo wo wo de o ko e pego le mesa ye mo mo a mo ya le ne ma wa na i a pena so le chula fo na fiere ai sai ngaru ma pogia de ole au te noi de ko kusa o ke ne a de se se no de bu ma wa wa e sei de de ba ale sa de e fa yesu su ngana de ole de sa ma sa lu bia ku de ngor e se pe a ku ma ba ma tu tuida a o ma wa ta la fu mai ni si ko fa ma tsala nga tsali tsolu win o yesu winga fo pe ta no ta to ba ale o tu tuida mo de to o ya ta to saila ilu mwere wapu wa wati no mea la ufenga ruenga iho tuila de
0: okay.
1: La wina mwere uta mtulanga ya
0: ya
1: tulanga na wa ole awa uo ileo leo ya suwe suwe nwa saila ya saa masalubia tapo isa hafusiri ya kiwe komisina ele suwe komisina ele na iwa ya soli imba watu ya wala nitala mayo lae panga soroa saa ili linga masuwe suwe
0: nga mai mana na o maua taro tan nga fo ina i vaso ma vaisa i por kalam fap tol malo say no to drugs mai si vanga ma fo lele o la lo sil fia o le impact po le ta wole mala nga o na por kalam sa fanga so
1: ya o le tulanga na i lo ya o le vanga ta si le vanga ta wo fo o na nga le mal por kalam me le fala o lo fa ti no che mil nei e te atua i le fanga i no fala o pasai o le fanga i ma mtanga ro no lo lo wale tu tawe ya uya taru siya wapu kala mbane ta mfaina ya taofi matafi ya sea ya nfaunga ino kwala upasai pa watu ulanga tawe huwelele ya pawa upea pawa upea wane I alu alu ya faise malo longa sisi teni awa nisiti ulanga na wakakowe tatia lo wale faya ya makafuwele anga a makang ko ya dia mai ka chulang na pe na e sau no ta ban
0: ya ba lo fa ta ta ta no le chulang e fa mani anga mona e fa na o nga university o te lo le so sani le ale yasaki a kishuna foundation a kalman ban
1: ya wa le po kala mele ale ya saki kishuna foundation e sa mo ko na isa mo ko ni so fa na wo le chulu pa mani anga le o abono skorsi pit tonge le fala tonga le wa so kan ko ba tuwa tonge no pidi wa le so mo fie mata u ko ta mai ha ya de ko mo le si so sani de mai le po po lo ke ti miliona le tonge ko ya o ma sana u universite mai se le mi o le po lo ke ti le o tu na su tuwa i fo no fa vai tu balo
0: Malo fa tai mole fa mani no ina na vanga ya ole ne ama changa ne va so cha tu yai lo tu tu mo cha tu za fo pe cha va lo le cha ne ya tu tu la no fa il fo I cha tu headlines fa mole
1: O le olo fa tele noi Samuel dei vai aso a wallo sound le mul pa kai so so tenga te tiosi pa mo mo ta fi ai tenga so tu la con un mo io so tenga e to un video na tala na mo lango le compagnie le federal pacific ia con tanto lo capi Samuel mo le si vuoto sama o tala mer fam si dona ia fa per fuori ma le to tu tasti le otra tanu o stadio wa balanga mo ia di sua le ni tong Yo, udah gak isi-isi yang malu, kalau udah gak cuma.

0: faapefi o fo mo latou matou po ni sho ainga peitai o oile ave ta vale manisho tangata matou o tatou ainga o tatou mata faioi o le faamauti noale o lo saunga le muli faana faamauti noale tonu faane o le si vaenga mo ila tou lo faunga ina tatou I scooters po latou tatou scooter fo ia le wila te leo o le tunu o lo faunga ina e na ia inisi o anu faana o lai o no tau sanga a o la vela ve ma fa ma nu alia o no fa ta mala o le fautu wanga le tu nu mo mua wala iti tere to sang o fano la tu te fa nga I nai ia ia scooter sport wi la pa wi ia le anu de wi la lua a fa ye te si la fio le la er ki ki ki a wa te anu ma ave le fana wa ba ia fo I ma le fano no te no te ni o la tu o I pa si ka so no le ma fo fautu lo le nga no fa nga I na a o le ye fana e fai ngō fie ia o nā mōmūru le tāo fia tamatiti po leo tamatiti se vāenga o lau tino po le pāsika fōi po le skuta lea ma avea ma vāenga e ono la matia e le lato saunga le mō ma le soifua o le pēno tā o ta vai o lo o kwa eto mfitinga a fō mai I le taimene nei I nā iaro la iti e na la vele weekend a
1: Mawana, pisi mitanga duenga do leo o ia inisio fā leo te toi marihuana a ya ujele lopo fa fo manisha la jeno lentu langa le lefo ile matua ino fo uta le langa ile kai kai fo ile nga dwe nga le ono fa ne ya
0: pa fa ole shi le vaeng en ferna fa yel tatu tuno a fa o ye so ma salo salo o I fa nga ina se fa le tuto ina ile marijuana fa mol mole o sta un fa so ta in tanga dwe nga le ole shi vaeng fa ngo fiete ma sa a fa yu so ma salo salo nga mumbo o fa shi un le bao ile to mo ina le bao wa fasi pungi sa o le fale puni vaenga ia wa te tauna lo ngon tanga venga o lo va ayer fa tup tup la ia e le weekend la vaia te leo tatu fale ina ma ngon tanga venga leo leo a e o atu ia ila atu e una fale e si aki ala atu fale o no butala no ma ia tua o I mo mua e le o va ai ase si le fale a e o atu si aki ia wa fale kongur kako fale fai ina le tuto o yo o la au fasa ina lua wa fa le nga ina I matstono meto tino matstono la veo fa ni o si va tup tup le yol va nga le ma tu wa fa mul mole wa ita to wa lum fa no usa va di lum o fa le nei o ya wa oma o na ti le le ava no e ma fa yona fa ta wina to e la to ni tam fa la to ni e fa ta wina tu mal wa na ya lo ma fa na e se ta wa va nga le ka so so ma li si va nga tu sa le man va nga no lo tu put se min nei fa si fa tu putu pula ia o fala au fa sa ina mala au malosi yo lo mo won tanga lu ga tu no ta bali
1: right
0: no weekend fa sto tele le na mo won tanga lu nga le ole va ina po pole tanga lu e mo wa ko ka ko fanga o la u ma ngo ko kira ah tu tu tu mo ta o sa un ni fa ti no se se tu nga tu la fo no pe fa pe se va ina tu fa mo mo le sa mo tala no yo ta tu va ina ile tsa un fa ile tu la ile nga tele la mati o la tu so I fu
1: Ah, so if you are in what I want to tell you, ma was a busy telephone. I'm talking about
0: the law. Bombing of Cabale, if you are a faswaba. Ah, or Fano, no, or tattoo to know of a
1: yeah.
0: A falling on my momoa, yeah, a little fear, 10 years if out to one tattoo to know or Mutangal when I know about. A ufika fa na mafo fa ye mo tiro tiro li poti na mo mo le weekend onisho la to we fa fa ina fa to wina le mafo sio le abonalos
1: wow
0: what stone wala to tino mai le vanga fa to la fo na mana tua e do sera di mas furu mil kalamba le fa fa tanga ni te min nei peita yani o lo fa sto tino la tuno o lo la mati ai le soifu o la tuno o lo la mati ai le sa ngole mu o lo fa tu tu pula ia I sa wanga tutonu ai nga e o fu ila bala I tato no fa nga faiteli fa si fa tup tup la yer vanga lo misa pe ya no tana no ta vai ma fa tu ila tu fa mo mo le samo o le tato no mero o va tu ila tu e tato ti tala no mala mala mai I vai nga te mana mi ele so son ai le fa vai vai la o nga fa mo mo ye ni si na bala o mai o fiu o tala no ye I vai e le o fi tala no mai se mata upu ai ese o la kalongo mat por ki ki sa mo I mo ta to ke fu mi ka ai e u mat la no mai si e o nga ke si la fi ai mo tai do e lo fa ta va fa si fa so wa va fa mo no mole a o le nga nga la va ye fa lo a lo mal lo to mo la lo fa mo mole sa mo ale ai se mata upo te fitala no ai e te fitala no fa sama sama no le a fa.

0: ai on me tau dia ka kar ngo mal mal ma ata ba
1: e
0: sina ta or vai nga le ai mur ta tu tinu a fa yu e ta un fiar ava malus ma na tuto vai e ai le vai nga e me fa na ta un fiar ava malus o lai fa kana na e fer wa tu lo fa fonga le tu ka si la fangu dua fangu paul vai nga ta u a one e so le in la tu la fonu mai nu mero u mana fa tu la fonu na lua Orisika ngaka e lua fangu, makuwa yo ngā tulo fafunga la tu. A fai e te sila fie le mafai o na e pu lele ava, mai le mafai fu e loutino na tatalile mālo sila ava mālo si ue tau mafaina.
1: Yeah.
0: E sili da pefa kakir vāenga le mursango le mua le tu famunu.
1: Se lau pasene le famanatu le tae au. Lelei, la tafai ufoi tulanga masani o lo fafunga mai ne matua mumonita mwiti la ongare le tae au. Ole saung le mua fa nau fa pena foi ta tu avta bane ba nga no lo te wala nga le mtanga rang am
0: na chai te vai mul fa mna tu e amata mai la vai lo la ma lo ma te le fa nau fa mul mole fa mo ti no le le o la va ta pe no la to la e o la to me ai fo yo wa le aso ma vai ni ba ye ta to fu spa o ma ta to no fo te ta won fa ma wina va nga ye ma ye se fe le le fa na o le mata fa yo le na e le nga te tanga te ma tu o ta to ai na a ortatu avita avali avita avali pe fai mai a ofana wai si tu lor fa fonga la tunu lo tunu lo sa ai la lui fomar sumulo no tau sanga ai mauleng fuspa o male le fai ngongo fua ya batu al salen tanga lo la ya tu oi e ta uol fa mautino al sango le muol fa a fai lo sa va vali le fa nau le neita ya ni ofu ma fa na fa nau fa nau fa mol mole ona ufai ya si malu lu matala noa le fa nau ile pito pito isaunga le muol awala in tita ono sa va vali ye mafa e tete le tanu noi ni tangata la tau te le masani yai. Wa moli rifa nau ilumo tato potu wa onga pe amifona feye le tulanga, lima minute aile itu ole a onga watauna isi tangata I oe piti ina rifa nau, mafa amauti noa le leo loo saunga le mu rifa nau. E ese le tau wa rivaya nga olo tala noa maneye tato wa a onga fa amole moleta vai. Olo yaya tato olo ina sa sama, wa umona tu siye le malo, mori saunga le mu rifa nau yao tafa wa onga. Ele fa tanga ina lo paka ilu ngo tato lena sama lua. Ele fa tanga ina lo paka I poloka kako tua voye nai a inga lo yai po ole a unga fo. E esile ta uol va inga le. A fai ola e fa unga ina ka paka le a unga fa mole mole. A lua le mulo sa po le limba fo kilomita wala vale sa sa olena. A wale sa unga le mulo le fa nau. Fa muri ele tu yale ma fa nau. Ira mataina fo re neva yaso ya wa unga. If I perform my tour, more pace by your sophia, Malmanuia, it's happening in all the fun. Now, here, that's to murmur my center by that same of Finagano.
1: Farmer Mole
0: was also far black far for say to buy a late what we mean by out in town when I don't really just. That's your limber tattoo, no merrily, my one tangle when I leo leo. It's all of a time me easy buying at a theater and normal leap tier. A late was a father of a love far for say. All what I see. That's either tassi or value five. E mau wale tō a ona whata wa iso steimi, a e wiri mai a e misia koe whafo e tuan wala au, a wha mwana mwole sa mua, a I laula wangangana, e ma whaio na wha maa malam mai wa enga ore tū la whono, ni whau tuanga o walo saunga le mua o e malo a inga, a e maise o lau wai a titau, ile wha tina ino ngā luenga mta ngā luenga leo leo, I re nei atunu, whamu ni ele atu yo whai walo filima re nei tae au, au sunga ta vai wha, e fo I tato ale si whasara lau, na tato atunu pele, Ya mawar tato tunu seba ya so fifi ya maseba ya so manu ya lelo fole tua pa mangalo fole au ona tato fi loa ilo vaya so fomu mua so I fomu ya manu ya
1: Mabtaino fionga santini mwore ta po kalamene ne fo itaya fo manu ya fo ia faiva matal ne vaya so lo fatu so
0: Lo fati la tfa taita vai
1: Talama La fionga santini tumana mawa siki ya shiu mwore tana po kalame mai mtanga venga lo leo Pero masani ya so fo vaya so tasi Ina watoe se fulu lima manafa minuto lo tora tale ore tula eiva nei matua Tato umo mori tamaji la ongare nei tae au Pese le moa korisia vai mauka Anola morsi fuamu ea

0: Sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Seeng o ka amilo yo kilang. Mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa ka va. A ona me piko sidi. E nga le luoli makala alva ya so le kokong.
2: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto ngo fie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le televisi au unanga. Warana fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fonga le radio Samoa I nei fa bitoa. Tolia wins quotes, cue cards, maisi. Wala lola tire world and auto limited ile luafi tu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
1: O fia mawa sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a mawa ai le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars. Mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifunu ili tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute. Mili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: Talo falava, o nei le nei mai le imisau training. A fai e te fia o ao I to mai fai kofi, fai loa I matanga te fau, ma fau sia lolo to tele e a matai se ngaluenga fau I se fale kofi, bo se fale ainga, this tala nei loa, I la mato food and beverage skills course, lea e a mata I le masina o me. E se fulu lima vai yaso le umi, ma a fai e te anga vaa, e lea I se tutongi. Ma tau te malama lama e whainga tali toi fo I a oa onga. A o emi sao o se a onga e peilava o se a inga. Ma o loo iai whai a onga e lango lango ina o I taimi uma. Vala au mai nei loa, bile o valu se lau, lua lua fa, fa tolu valu. O loo luma nai e a mata I inei.
4: Au kilani wa esa au ni. A fio mai loa le Harrison's NZ I o tahohu. Le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no fuanga I tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to e si ai le luase furupasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le luase furupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o tahogu e te le fiamsia.
5: Le watu le batte le watu le nei tai au le was fulu malevalu minuto te nei le tu las fulu tatu te mina le wei nei tai au las fulu las fulu tasi le nei fumasi le lono liba tatu folanga mal tatu sa valinga pe ona ile nei tai au fou I aso matu o fio pe na fulu na mo ile tu e fa popo yaso le tu se fumo so matu mola ya o se aso fo le u tan fayon tu e fta pa ye nuo tu tu bra ngal wele samo tsi limbo tu lo mo wala le tu tu pe ona masani yai Le voyaso mo le voyaso nganga fa taimo le nganga fa malo mo mo le atu le ile sunga le o te vai medimo le tate proclamo le maru le tayao le fu wa tala lo ye fa salongo le vida sa mo no fisa utu I nei monkau pe ona ye le tatu ma sani mo tato ya ole proclamo le fifi mai le fu wa se e ya tio wa le tatu ino tatu wa tru ma fa wa wa le proclamo ma sani pa po fo ino le fa talo fa mal fa fe lo I pa imoru ngol tatu wa tru Suela fue ngalu nga tofi le tu I sunga fa fenga nga mo tu fo tua e nga te foi leo wa fio nga patele te mite sa ia sunga fa fenga nga malolo manu malolo lango lango su nga lue nga lele I le to vine mele to vine patalo fatu po klame le tai ao I nei tatu te mapo tu asin sine mo te malawa e fo ma wa mali tatu po klame le tai ao patalo fatu bale nga nga fa lo lo lo to fi fia malolo se fo manuia malo fo lang matafi Se bolo fa talo fa bolo fa fe lo il hotel fa tatu pa angle le tia ole asong fo lo tatu yai malo la bolo su balo fa malosi e tuti mangalu nga tau avp on the yele ne ya am tangal ba yaso le fo tatu la tala tolo nga tono li masina lo no limbo le tatu fo la nga Ya fiel po kala bel fa fe lo yati ya tuto u malavo le tia yo Fia lava se no fanga o fia se atu nulete ma umai le leo le poklamer fi fia mai. Wata lo fati ate utole le tau suafa manu malo. O le tatu ori faolo Yesu Kariso. Le na tape neina le yaso matong o fia. Mai se fok tatu poklamer fanga solo. Wata lo fati ate uto umalava. Ya ba le tau tua le tatu poklamer amata le leva yaso yaso ngafuwa vayasta itasi mfaye yu na se imadi tatu fa malastina was tatu sumpa. ole supa ai e tau on fanta tu supa ile tai au mole tai au le asonga fua mole asfalaile le fu fatta si mai di sunga fafengainga ya wapau a wali tau tuino tatu watinu umole tatu famalastino se tau du lu le ilalo tatu me ai na tau sami le asonga nafi talo fa pasta
6: talo se fua malo manuia malo fu leusu malo fu lau te tia langi matafi nei aso le lofa male angal leo le tua pa malo se fua malo langi ma malo fu leusu
5: Yo fa talo fa tun lita ya ma lo fo lon sai ti te manga luenga pe on yen fa ngol vaya so la to ya lewa ta o mala so fo ya ma lo fa ma los
6: yo yo
5: fa tu tu ta la so fo
6: la so fo ye lu lunga ya ma lo fo la ma lo fo la ngi ma lo me si di wa wa ya tu so tino ma na yen de ya so wa au le mai ya vi el fa ftai de nganga le tu on le yas fu ali teti
5: sa ole le a fa tu tu nga ta so fu pe ni man tu la sa mo le so ma lo lo ni
6: a le li sa mo le ma lo lo ni
5: la so ma lo lo sa mo le ta on ni la fu la na ma tu i fu le e po po to na ila so na fi ai ma lo lo ni
6: ai ma lo lo ni ya ka ko ni po po ko nga ya fi la us ya ila lo bo e ka ka nga lo vi ni mai pe lo wo le la ba
5: Afal me na tau lona tfo fo ai ta tu ni. Ai ta vola na fo mal tau se meta tu wa le samo. A te me ne la ari yana des. Ha. La ai mo ye fali ola nga mo ye ya ngafi.
6: Ngula fali ola mo ye. Ha.
5: La ai mo te mine la te fan wa la ai mo ye.
6: Ye ke ya lo nga le si la ai mo fali.
5: Ya. La ke ya la ai mo ku ko si ai.
6: Me masan ya a te tia.
5: Tau.
6: Sao tina masan. Ya le alo fai ole tu ele mo vai.
5: Ya. Wawai fo ilungo au pengat fai langi ya. Mese fo ile aso nafi e kalesia. Fe lanu lanu wai.
6: Ya.
5: Fe lanu lanu wai te unga nai tina. Stai mini tau e fo ila iele. Ta tali nomu ta fa soa e nai tina mo le aso nafi.
6: Ngafi.
5: Maa iyo. Ya.
6: Wawai atu ai lungo le Facebook le telefoi ole malangal mali mo le oti. Isi... That's your outfit book, Lamel Testa. Ah, staying for Johnny Lamb.
5: Yeah.
6: They were at Malanga Stainy. Ah, Ilona Yafa to two Elia Levice for my. Ah, Safan Langua Yale. In Famalo Longa let to Yan Valaviele to Elono Limon to Sangaile. Vasilintendi.
5: Vasilintendi, ah, yeah. I'm a two over live by Fono Malusio Nari. Ah,
6: Limale, that's the book, Lamel, is of your fear, Lunga let you. Pokala me al banga le altista, fa el banga fue el cristiano, banga ya fue yo la tu fasoa mal la tu mumbolinga fue yo, te lo fe au mal linga luenga le tu, sa te le fue ni anga ngai olai, ya fa fta le tu wala au na au na le mwanon malosi, sa te tu ai, pela ole, mena le te ta tu te el vai kemingai, etia, ala banga luenga le ta tu te faya, waka kuele lor kemi wala au maile tu ka kyo Alika ke aku umma fainga luenga family tu e fai.
5: Eo ata tu e tu e tu inga lile malu, si os, ya.
6: Ya. Ah, fape elea unga, ya elea unga fuen unga.
5: I.
6: Ah, wale fape alea unga ila lunge.
5: Si os. Elea unga ili ole fapa baude.
6: Orko kele le ola alea unga inge, inge alea unga ilunga.
5: Ya. Ya ngai me fai la longe ya.
6: Ya ngai me fai la longe. Ya ngai la longe ya ni ngai lu.
5: Ah vai ya longa bala ngo la longe o la longe ya.
6: Yo ku me se yo
5: papa yo la longe fu kamang.
6: La longe ya san.
5: Yo la longe fu. Ya. O la longe ya.
6: Fio lo lo mai ya.
5: Ah le o ya ki de dang ku la longe.
6: Yo. Le si un po o le valo ku fu.
5: I.
6: O pengi.
5: Peng, Ferolo la peng, Ferolo peng,
6: Ayakup,
5: O peng in alcohol,
6: Ayakup,
5: Ey, Ferolo, Yalapas, Passina, okay, Yalapas, get a pass,
6: or kill a young island, Elian,
5: Ferolo, could pick a cold passing, okay, leaping, yeah, the lady Runga, Afamania, Peng, Fape, Ala Passida, Pego kasi pasing.
6: Pego kasi pasing.
5: Pego kasi pasing era pas.
6: Ala uri ya ko kuru le ai.
5: Ule ai la. Mama o amalis.
6: Mama amalis.
5: Mama o amalis. Ole malu yo pe or ola ngaben pe ole empu lens fe. La tatu se fa tatu fa marsino. Tayau.
6: Tayau.
5: Ya fa marsino. Ol tatu atru.
6: E ke tanga tati ti ang na mat dal ngol le weekend. Yo imangile ngol fata. Ona i tanga ta stroke, mana i tanga tu i lo malosi. E ma e. Ah, pemelai mangai el exercise le fine no fo. Ku fie fie ye. Mai fa pe ala ko wele un ngo fo. Ya fo. Ya le la ka mfai me pe fai.
5: Un
6: ngo ko ke manga o ye.
5: Ia.
6: Eh, so fin.
5: La ka sumpa.
6: Na, ya. I
5: le lo fo mai ia se lesa.
6: Se lesa.
5: I. Eh, se lesa. Le lo fo mai ia lo sunga fa fenga iwa me wa va vele matua. Oh. Rongo winga pe makua kia oye pise furu kau sayo makua kia ebe de ai la ngor camera
6: or camera
5: camera le bai kan kapi wa makua lu sunga fa fenga ngai de ai
6: le ai ele du
5: ola si des kan ka ngai la lungi
6: ola si ngai la lungi ele ngai lunga
5: e uma ko nga api ro le fa ba wi Nga ko maga ya
6: ngalu.
5: Nga ko maga ya. Ya ngai ko maga nga. Ai ya ngai ko maga ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
6: Ya.
5: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
6: Ya.
5: Ya. Ya. Ya.
6: Ya.
5: Ya.
6: Ya. Ya.
5: Ya. Ya.
6: Ya. Ya. Ya. Ya.
5: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
6: Ya.
5: Ya yeah, lulunga, lua, lulunga, lulunga. Malos, fa malos ibefelo fa pastino le chayao.
6: Ibo. Sfulu.
5: Ya mangaya.
6: Gas. Lua.
5: Ya. Lua chau au, ta chau matua, lalo fa fe mali. Ba be ba be ai na chau ba ba be ya ta chau matua ya. Gas. Al chau chau au, ta matau.
6: Fa
5: tu ala ngabali. Ta matau.
6: Ibo.
5: Ngabali.
6: Gas.
5: Ya lua ta matau.
6: Fa
5: ngabali.
6: Oh.
5: Ta matau. Ah, vale.
6: Ya.
5: Carlos la sí. Fue bien yo Carlos chico.
6: Guys, no hard.
5: Gol.
6: Lima. Ova.
5: Alunga, alunga.
6: Iba. Sul.
5: Alunga,
6: cosialo. Guys.
5: Ya lunga, lalo.
6: Gol.
5: Va. Lunga, lalo.
6: Un. Fic. Val.
5: Las. Es que va a hablar pelea.
6: Gol. Va. Lim, om,
5: fik, luga,
6: wat, im,
5: luga,
6: ya, sa, ya, kafa, kosu, kas,
5: follow ya kafa, follow ya kafa,
6: wa, ya, isi ku, kas, lu, kur, wa,
5: ya,
6: lima, ya,
5: ya mak mau follow lepas apa, boleh orang kakak lapo, ya, mau kira udi,
6: wa, lim, om,
5: ali, pasi fengai dia,
6: im, sul, ya. Kosolo.
5: Ya, falol tap, falol tap. Ya.
6: Pa, nema, le siku.
5: Ah, falol la bali, falol la bali.
6: Ah, nema. Ya, kosoku. Yes.
5: Ya, falol tua.
6: Ah, nema.
5: Ya,
6: nema. Nema. Ya. Ku.
5: Ya.
6: Lu, luma. Yes.
5: Mana ya, mana ya? Ya bi aton.
6: Au,
5: ya au bi au foi dia.
6: Yes.
5: Ai ya.
6: Gol bang out
5: oh
6: fake ayo gas lua
5: ya lunga yang bali ya lunga lalo
6: lima lecik
5: lunga sam tau
6: lua
5: lunga lalo lunga
6: lima
5: lalo bang ayo
6: ngi ngofo
5: ya
6: ready go gas
5: ya sa lunga
6: tau tau tau fake kalau
5: ya
6: ready go gas
5: lunga
6: gol
5: wakau
6: Lim
5: Bali, Macau,
6: Ful, Kas, Lua,
5: Ia,
6: Fa, Lim,
5: Falo Lua, Iae, Kevaiye,
6: Iba,
5: Ful, Aya, Mangaya,
6: Lua, Gol,
5: Ia,
6: Fa, Lim, Ong, Fik, Val,
5: Ia,
6: Ful, Ia, Magong, Kas,
5: Lua,
6: Gol,
5: Fa,
6: Lim, Ong,
5: Fik,
6: Val, Iba, Ful, Kas,
5: Lua, Lua, Lua, Lua, Lua,
6: Lua,
5: Lua,
6: Ong, Fik, Val, Iba, Sul, kas, lua,
5: aya,
6: fa, lim, ong, fik, wal, iba, sul, ya,
5: aya, le, maka-maka, maina si Oscar, ya, singi,
6: wai si be, ne, lua, iya, ya, Oscar, ya,
5: dawa sola, le, kongi, le, lom, kere,
6: ya, wedi,
5: iya, iya, wiko, maka, ko, kongi, be,
6: kas, lua, kon,
5: aya,
6: lim, ong, fik, wal,
5: iya,
6: iba, sul,
5: aya, maka, ya,
6: kon, fa, lim, ong, fik, wal, If full gas, lua, gold, fa,
5: yeah.
6: Lim, ong, fig,
5: go out, me go out,
6: full,
5: yeah, go out,
6: now go, yeah, go in lunga, gas, lua,
5: go, aya,
6: fa,
5: lunga, go, and a valley, lunga,
6: eva,
5: cow, lunga,
6: gas,
5: lunga,
6: gold, fa,
5: lunga,
6: lim, ong,
5: fig,
6: but eva,
5: lunga,
6: yeah, yeah, cosolalo, gas, lua,
5: lunga, halo,
6: lima,
7: lunga,
6: ong,
7: fik, dalo,
6: walu,
7: lima, osu, dalo,
6: kas,
7: lua, osu, dalo,
6: van,
7: lima, osu, dalo,
6: fik,
7: aya,
6: iba,
7: alba, oya, awa kepo poli fuai au de,
6: ya,
7: fai fai maskingo,
6: osu, lunga, leli, tu, kas,
7: ya,
6: lua,
7: lunga, tau au tina, tama,
6: anu,
7: dalo,
6: ong,
7: lunga,
6: walu,
7: dalo,
6: sul,
7: lunga,
6: lua,
7: dalo,
6: fan,
7: aya,
6: ong,
7: lunga,
6: fik,
7: walu, lunga,
6: iba, sul,
7: ya, aya,
6: bafa, ah, fai lunga ba, lesa obalau ai,
7: yoi,
6: alu,
7: pamilo,
6: go,
7: aya,
6: lunga.
7: Kafa,
6: Lim,
7: yang bila speak kok,
6: what
7: song apa yang fatah cuma cuai,
6: Lu,
7: tidak,
6: oh iya
7: ni,
6: Lim,
7: Ong, ayah, Ibu, oh yang ayoi, yang ayoi,
6: Lim, Ong,
7: Fik, ayah,
6: Ibu,
7: oh yang ayoi, yang ayoi, aw,
6: Lim,
7: ya,
6: Ong, Fik,
7: ayah, ayah, ayah,
6: Sul, ya, kango lalu ah, wahai, ayah lepak ik, ya kango kongi berlunga lubai,
7: ayah,
6: lo si kango lalu lubai, ah, ah, kango lalu engko, already. Ready?
7: Ya, tato matua ingat siye nungo lua aho lubai.
6: Ready? Go.
7: Aite nungo lufo.
6: Kas.
7: Ya, lunga.
6: Kul.
7: Si lunga.
6: Lima.
7: Ya, lunga.
6: Thiku. Van.
7: Aya, lunga.
6: Ful.
7: Kas. Yoi fulul manapai.
6: Kul.
7: Van. Yoi, yoi.
6: Ong.
7: Ete ino olu inga yoi olu chinuka kopeke sena.
6: Lima. Ful.
7: Ya.
6: Mawe kong. Ah, ya. Kango lalo huele lupiku.
7: Ya.
6: Mwai lunga lubai bai. Kas.
7: Aya.
6: Lunga. Ah, so,
7: yeah,
6: ready,
7: Mapea.
6: Go. Kas,
7: lua,
6: lunga,
7: pa,
6: lim,
7: aya,
6: ong,
7: ya,
6: wan,
7: si, lunga,
6: sul, kas, lua, kol, pa,
7: ya,
6: lim, ong, fik, wan, iba,
7: febali,
6: sul,
7: ali, maaya,
6: ya, malo,
7: ay, ngayoy vai, ngayoy mangaba, ngayoy limba, ah,
6: limba kamukau, limba kamukau, fen mo, ah, be umor kingo yung, ah, ready, go, kas,
7: yeah.
6: Lua,
7: ya, kafa,
6: kom,
7: ya,
6: fa,
7: ya,
6: lima,
7: ya, ong,
6: fiku,
7: ya,
6: wan, iba,
7: ya,
6: ful, kas, lua,
7: ya,
6: kol, fa,
7: ya.
6: Lima,
7: aya,
6: fiku, wan,
7: oye, nungal mangaba barbay,
6: ful,
7: ya, aya,
6: mabay kong,
7: el mangi,
6: ah, ay, umang, ay, file exercise, ang wala, lulbay, yeah.
7: Ready, lupa, tia, papara, eh, patao, tori, ngas, ngasi,
6: ready, go, Kas,
7: aya.
6: Lua,
7: Kuma,
6: Fa, Lima,
7: Ya,
6: Ongo, Fiku, Wal,
7: Si Lunga,
6: Iba, Sulu, Kas,
7: Aya, Maya,
6: Kolu, Fa, Lima,
7: Ya,
6: Ongo,
7: Lifie Lunga Lubai,
6: Iba,
7: Lifie Lunga Lubangaba, Maya,
6: Wah, Ya, Ah, Aida Lea,
7: Ya,
6: Kau Fapia, Sau Lunga Lubai,
7: Taua Lufolet Sapa Yai,
6: Hua, Ready, Go, Kas,
7: ya,
6: lua,
7: kapele lima, safa, pea, bata montaña, agosia, lea,
6: fiku, valu,
7: ya,
6: iba,
7: lea,
6: fulu, kas,
7: aya,
6: lua,
7: kolia,
6: lea, lima, ong,
7: aya,
6: fiku, valu,
7: ya,
6: iba, fulu,
7: ya,
6: wa,
7: almaya, yoi, ah,
6: yoi, mangaba, malvai, ready, sao, malvai, vale,
7: ya,
6: ready, go, kas,
7: ya,
6: lua, kolu,
7: aya,
6: lima, Ongo, fiku, valu, iba, sulu, kas,
7: aya, lua, aya,
6: kolu, fa,
7: ya,
6: lima,
7: ya, ngalwa fwa kisa fa, ya, ma eka fa,
6: iba, sulu,
7: ya,
6: ah,
7: aya,
6: ah,
7: aya,
6: ah,
7: kiki lo seke pa kopesi, ah,
6: kopesi,
7: lela si seke pa kopesi,
6: alu kuasa kong,
7: ya,
6: ready, alu luma, ready, kwa, bea, bea, bea,
7: luma, ya.
6: Ready, go, kas, Lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku.
7: Balos, balos, balos, balos, ila sekiya kwa kopesi.
6: Iwa, tfulu, ya, kulunga, ah, paisinga, kulunga, sa, bay luma nufua, kuluma nufua. Hay kako exercise le kase, ilise bay, ya, alura kwa kopesi, kas, Ready. Go. Kas. Rua. Kol. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Iva. Sulu. Lima. Fa. Kol. Rua. Kasi. Pese.
5: Ya. Ngaya. Ngaya. Ngaya. Ako wa luako. Ako wa luako. Pese kakou.

0: Aleluia.
1: Ya, ma lofa aftail tatu watinu li taeao vi alele. Toi fafo ime umo le tatu watu o ia na ia saunia mo tatu li taeao fou. Malo si fou, fa malo longa le tu ole tu si fua maso mātu ola. Ia ma le tautua le sunga le fafenganga ya wapa au, malo unei fatawaa. Tautua ili tatu watinu eala ili fasilinga malo sin tatu famalastino. Pei ona tatu mawai li li taeao. Ya, vi alele, faftail le tua. Ele manatu le na ua e maua se... malo si fau mai le atua wa fa ato tofo ina wa etulai e fai lau fa marstino nei tae au lungol tato pa klame la mtanga nei vayaso pa malo atua ilo le tautua malodanga le sungol fa fengenga ya wapau ya malo tautua titia la mtanga le vayaso ya te utu tamama tina matu e moto malawa sungai fa fengenga malo lo le tato watinu ili amtanga nei vayaso fa ftemo le tato sumpa ya malo fa ftemo le sungol fa fengenga nei tae au
2: Yo te tia e olua le tala lei ma nga lue nga lau tino e fai. Na nga au na mea uma, nga lue mea uma mo e alofa I le atua. Iowa Rafa, o io le atua fa malolo. E le mfai na malolo lo tino, pe aleska nga lue nga e fai a te tia. O ia ia ia na angelu e mai e le pa malolo ia te oe ma a te tia.
1: Boni.
2: O yo le tu e le liliwa nafilo na lofa e tu mawe faavau. E ui ya nfo ina afatia te lo folong e neba I tau ma ima fitaal fa inga mlanga, mlanga an maliu mole oti. Alo soifua le tu te tia.
1: Yoi. Ea ole tatou ngadwe nga fokfatasi. Sosani le tasi le tasi. La fo ili meo mafatia ili tasi. Ia taufu un tatou ngadwe. Ia mole pokalame a ia ale fifie mai. O moli atu ya anti oe na ipokalame fa fifie ilo mafaufau molo loto molo wanganga. Ai mai so tatu tangata ina ia ola maloloina maola soifua manuia mole tua malon finangalo ai mai sele manuia o tatu ainga yeah. Wa ale lena ta pena o tatu tangata o le manuia fo ingalo ingalo ingalo le imol tatu ia itono tatu ainga
2: ni yeah, sa ole ete tir ale fia fia tama fia fia tina maola soifua maloloina le man fana ia tu po vonga lo ingalo le tua fia fia fo ingalo ingalo le tua fia fia fia unga lo ingalo aso ia mai singa lo ingalo ka unga lo e kongi ka ko pidi ete tir
1: Ma fuan tato ufale tonu vayane lfa fonga le tinu ule tayao Aile li tayao o tato ula vayel tato ufatamala Au le atua ia na te aumaya le poto ya ti tato ufa utautai mea tato utifaya Ia ma fatino ina hiyo tato ufuafuanga le aso mo le aso Asa mafua, amalo faftai, faftai le tato watinu Toitali umailo tato poklame ile tayao le asfalaile Tayao le asfalaile O le ato e mowa ili tato sumpa mo le malo tato watinu tayao le asfalaile O tato ala somafua mo le asfalaile
2: Gagola sa fuma le sai le amtangal bayaso umang ila sa ya fa malostino le so ngfua le lulu ila lume ayo le so sa la to bele wien ya la so bale le lulu ese me ayo le bayaso ta pena ila sa mo la ku ival folsa ati
1: ta ha ya to tele na chapa ang fa ta si mailung ta po kalam le ngati ta tu pa ang mai australia ni si folo ma to mai to no ni si la nei ya ai mo se foi ta tu ang sa mo
2: Ya,
1: after ila tolo ngalu ma mafuta mai lungal tatu pokalame leso malo lo fa tsimai nai vai moso. Man tolo o mafuta mai la tolo tatu tatu tasi ono tesi mal tasi famo.
2: Famo a.
1: Atalo fa tolo tatu pokalame ya tatu umala vai nai samo. Ya, malo fa malo si malo folo sa. Ya, u tei lo fu I pasta ole. Tau fu ilia mo nei tatu tangata. Ami sel tulang sa yeta pidanga la sotina. Uva vai anda fiso lo okop tau ti asoli.
2: Payo ba ngayo la e tina. Al flang long wa yo ngol lob lob.
1: Si.
2: Ya. Wo mo foi la sa tina ai.
1: O o ka ba vai foi le si. Mo ni mana ya.
2: Ke ke lo el meng ma fko mas kam ko manga ngaf.
1: I.
2: Ka ngong wa sko inga ngaf. O ya. Yo mo ki. Ai le uska li ba kalor si.
1: Le sing.
2: Le sing.
1: Sir. Ele me foi ngo foi yo.
2: Ele me foi ngo.
1: Ele me foi ngo.
2: Es fasa.
1: Ala nga ke le ya foi. Ke le lo ne ngi le me foi ko.
2: Ah, si kau kau kerja okey.
1: Oh, maya bang fay maya?
2: Ya,
1: maya pak. Maya bang masan?
2: Masan?
1: Ah, maya masan.
2: No, lelola pekiu awak si kusi maya. Ah,
1: eh, limfay kang ngufu?
2: Ya,
1: limfay ngufu orang ada eh apa?
2: Ya, fa ingat.
1: Le ngufu ya, kau mangan berstamp boleh kus fola.
2: Oh,
1: ya le limfay kang ngufu yuk. Ya pengen saya dua, pihak kamu pengen saya dua, limbela pirvai.
2: Oh, le pirvai.
1: Oi, o va mata mata foi leu nungo pena tsai lang ya. Bo nei fa nau. Pe al timi avela tu a me alo fa nei china. Ya pu fu ila hata fu ile motu ilunga. Ah.
2: Se
1: le manga ye momoli makama momoli tamotiti ala tu molte tusi. Le fa tau tu tina tatala tina ai tangi. Ah. Ala ingo fongo fo ko ngai okafa. O biakaka.
2: Biakaka wa mo fa ya kulko ingal lomku. Ya kala ka ki ku sipe fi se menga.
1: Ku sal menga ala si menga mai kawai. Ah. Ku sa ya fo pi ka kala le pi fa kanga pomo fa pe ngai lo ko ingal kamaro. Yel ko ingal ingo. Ada pi aka aka.
2: Ya wa fu ya la la. Wa e fa ilum ku. E vet ke businga ba ya ke.
1: Al meang yo le, me ala tato. Ah. Al fasila, al fasila.
2: La saking a e manga o ikama.
1: Al me ala tama al fasila ye pe. O ku ka ese ese. Ah ku ka
2: ese ese.
1: Pi fi fo ngi sele gi nga lu ngi nga ya so ye ya. Ngai a ruanga.
2: Man tu e fo le na yo tama tu fa ilangi fo lo ngi ka ti. Ya sio te tina ai la ba ka we.
1: Ele ni me fa pe a.
2: Ele ni me fa pe. Ta fenga lu nga ia ngal ku pe ku ia ia ka lu ka ia. Ia
1: ia.
2: Ma we de sia sia ia ni me fa pe.
1: I. Pa u an mer seling itu lim.
2: Pa an mer ba ke tu pe pe kong hi ia. Fa ia lan me te mena fa ka we fa ia lo fa ta.
1: Ya man tu fo ila sola. Ah. A mor seling itu tina. Ah. Alu ko le mal pe pa pa lom ku. Ku ku la mar ko ngai.
2: Ko ga.
1: Oi, ai ama fi fi la malu ko lo makuala skulimi. Bole anga,
2: le anga.
1: E vali la skulimi anko choni ya sola.
2: Ah. Ke la skulimi piko siling manga ye samu ya sola. Ko ai la ko anko chon. La skulimi dia kuki.
1: Kuki. Ah. I.
2: Fo la skulimi ya kuki nga se ko fta nga imal fa ya so ya. Ah. E la kiri va vonga la kuki el wakul ke mi debo u mal ka. Le u mal ko nga ya la ku.
1: I.
2: Sel. Ya ile mo wala ka manga la skulimi vili, we sa vili pa elo ya sola.
1: Okay, bang, yeah. Only killing him for a cow from Mangongi, for a cow from Mangongi, or mere essay, wa, lewa fatawe, if I may allow for tin. Yep, your last year, my world size two. For the quang, I'm bang, you're a sapa sui. Koko.
2: Koko.
1: Ia masi kaui yang fa akau. Kau kalu.
2: Au me isamo.
1: Me isamo.
2: Ia merpisupo.
1: Tidak
2: kembang alingak salang ye. Ia mas. Bafaspo bila ia me kuila.
1: Sosisi. Sosisi bang alih aku kuila. Oka.
2: Ia.
1: Alaku sepailo se aing apa se afifi aku kuila. Biar aku wafiu ngai fakat kan bilang kamalo sulkau sangang ngiri. Hahaha. Hahaha.
2: Lebang sawah. Ase kusi ho ya.
1: Ya.
2: Ba ke mi ga lingi ke fungi ga.
1: Lingi fungi. Kusi pe fa lo ma singa la fa mal kusi silo makwa ka kwa fa ma ku male afo la soki. Le ala wa kasau ngi. Ah. Wa kasau ngi o ka vai mo mole kelo el pusa bedi. Ah. Ya fa pelo la ngale ngol be ya sola. Mo mole kelo el pusa meli fo ile le inga. Lo ko binga le ka kelo ngi. O kusi ya mesko ngi masilo makwa ma ya sola. Ah. O le su ko pusa.
2: Ya ye bilek. Kamu boleh bilik silam komers kau ingat pembayar. Lelaki aku lo kupi, falung longgo lekio lelisi.
1: Lisi.
2: Lelaki lo kau ingat.
1: Fakau lo, siapa ya? Kau mabasi. Salonga.
2: Fakau lo ma fau lekio. Pembayar lelaki mereka kupi sekarang masih kali ilai. Sele umal lelisi sa upol umal lelisi sa wai umal lelisi angi usi umal lelisi.
1: Lesembia.
2: Lesembia.
1: Kusala. Kalau kau doang ilmu kupu ya sola. O kusi ngai ngai ngai ma ku ngai le su su ku ngai pusa mai
2: wan ka ku ka ku mai ka ku ki kilo kilo kusi le su su pusa mai
1: la va pe ngi la kopi ko ko ale le kusi yo le kusi ai se si ko ngai masi do ma ku ya mai sa mo la va kai foi ya nga mai do la ya le nga mai do la ya la ki nga nga ka ngo kwa ole ole kusi se ki nga fa ma ku mala sa ki nga oh ala la fa su su wa pala
2: va le va kai ko
1: le va kai ko Ya lele yo se kupu.
2: Ai kupu le fala la bisilo bu kwa basko inga. Ba kur kelo ka kinga ye ya solo. Ai kupu le fala la bisko inga bisilo bu kwa bale la ku kangi sa bo solo.
1: Oi le ai de ai la le manga mi ya la ko inga kangi. Ya. Kami avanga le ko wa ese me le pusa. Ala wa fi wa fi wa
2: vini mai. Wa wali mas fu ku si am bai fasu.
1: Ale su. Ala ku kangi ama ma mai shokinga, shokinga. Na ma ga o kari fa fo ki bu su ke go fogi. Ale fi vi vini mai, ala ku kangi o le aira. Kamara ga le ko so mai ko um ku ka. Ale si mai so pusa apal ni. Ah, alfa singo sa o lu fa isa.
2: Sa o le si o ko inga. O le lua el far pa ku.
1: Ah. Ah, ma lu fa fa go fo ye. Ya malo va tailo se va fegaiga nei nei ya to supa
2: la ge ya ge forca ko supa masani leon no ngalfiku o le fuwa so lua la so lu ngo fuwa so lulu mo la so tonai la so gaila o le aforfiko nga le valo el boxing la so tonai so le kiki ko la ko el boxing ya so le le alu el boxing so le fa ngol boxing
1: oh
2: so ya lia so ya banga te banga so le le alu la ke banga
1: o yo ken kwaki ke ya e mo ya le se pingin ambo ai ala
2: Eva ka go fire boxing. Go fo in pay boxing sa fa ye solulu.
1: Ah, seki, seki, seki.
2: Le alu la la walo ite va gal. Ya, ole aso nga fuga la nga ngi. O le ngo nga fiku. Ka penga fo la solulu. Ala story a fol fiku ka ya. Nga la fol bar.
1: Ayo.
2: Ah. Ya. De lo te tia la pa ma vai. Ya. Ma ele nga le yo le tua. O voi fu fuang fa ta un dia so ya. Auri tia me umal mano le ngang pa ia fso suan mele tua ya te ole uso.
1: Tak.
2: Yang ale fui le tua le tapua inga si uta tua tnu. Fe au mga luenga nei pa yaso. Ya ile angale leo le tua. Sa fuen malam fau le sfalai le pe a eta etu ele tua lo to soi fua maso mato wola. Ia tatu koe fe loa I fu fuang am fata unga. Ile lofa male angale leo le tua. Te tia tatu fira inga gei di sua fo Yesu. Amen.
1: Tak.

Was for me to tell you today, late to last month, Jassy, you will talk to her. Well, I'm down to for a really sabotage, Jassy, you will talk to a mobile tattoo program later. I'm a little tattoo, what to do, live at my money tattoo program. I will fight to tell you, I'll fight to Moto Malaba. My Lord, say for Maria, say for loud and late. Later, I'll phone tell lesson of four. I saw a full of Jassy name. I say, I bam your late. Oh, yes, it's Jassy one year more. Kaili lei pe fa pe o ya ya se tina o mo ile nei tai a o ti ba be ala ilu a ya ya se tina o mo nei tai a mani e tele a ya a wani e ba be ala a so balo lole nei Samoa a so balo lole nei atatu Samoa a le fo ila e fingalu e ngai tatu I nei ya tina I don't know for you to rest on that today. I know I tell you that we know you should need this for Malolo. Malolo Tama to serve a no sit to far late in that late day out. But it's a Malolo home. Or Tinaia, Sana Malolo, wa o Yoleola. Oleola for that to Tama. You know for Yakua milk, Kaku walk, there you Oleola. I can't do it. Come on, if we do it, it is a song. Oh, God. Feel long, long, why? Kaukia. Momole. Momole, a loafer, fat the mamma, a loafer, fat fan now. Fight the young or deny less on enough. Fight the cook, fight the mafta. The offer set a man a moy. Fasolo ato and nafi aile, no for long a failing tear deny. Yo, foi lang ongei. E fa wa wa ye wa ka nga aso sa mangei. Ka pi pi pi ku wa ngale. Ang ku wa ma tu le. Metis a fa ita ulang ngale me. Ini me nga ole tua me. Ha. Pila fa pe ola sa ki nga e ku ala ila so fu. Nga yo imbala so fu. Pelang ulang wa. Ke lo le puki ala ko ko nga wa. Ala upi pi nga wa nga fa. Koko es. Koko esi, koko esi ngok wala ngafi fai. Bye bye. Ele fakau mesiki le ngok kang wafat koko esi. Fai male toast. Toast lang aku ula lo ngau. Bapak pe, kang ngong ye fakau me pe lo ngobinga. Pe lo ngalui. O kwa ya lai lo ngil kaya, o kwa fai male koko esi. Bye bye. Ipu tiga ke luai, imo ili soifu malu lo ingol lom tua. Ola ku ka nga fai. Keri lo ya o te mai pola la ku kon fai na naf. Ba nga ia. Le ale nga se senga nga e nga se ai le aso nafi. I se ku ka manongi ma se ku ka manaya. Mo mami. Bi ia le li. Bi ia le li se se tau ma fai nga na e tau ma fai na nafi. Ia tina ma ri li fu tau loto. Le ase me o tau ma fai ia tama mo ni tu sanga ma nai fanau. Ba wole foa ia le tua. Ah. Upu masani al tatu watu nu wa wa wa ma al mativa ai te ilo oi tatu tele matitiva ya ono upu anana masani ma yei tatu ai power fo ya leli imole ni tu sanga ya tu tu tina ilo na fa fifi ina oi mai sia ni tatu tina ma tua wa wa ya tu tele ka le sia ma maftanga sangi sangi fifi na tina ma tua bi ya leli fa tai le tu ilan tu singa ya tu

vai oishi ya wa wa yo refa fa kula utala la le mata no le mersunga fa fenga o asola a o asola e pe e a mawala skulimi oka me pito silan ta hua askulimi ya ya a elifa pe na matua ni fa taunga ni fa fa ni fa taunga fo yo ni me ai la satina nga mawa kwa le afu nga mawa kwa il sa pasui ya mawa kwa le kale ma mo nga vai kaimi ya nga wa wa wa wa wa fa kale ma yel kama ipu afu ile tu do fa fonga le tu ya nga ma yel kama kami kama ka kama ipu afu le laf a nga ma ya pingir kale pu ala to ya o se supo mo o me fa fanga o me fa fanga ai ya mole ofu fo lo matua mo suna suna se vai to sotoso sianga pu lo ya ba lau fo fonga fi fi o la vai kemi kia se ka va kusira ba ko fa mai i se fa ngau fa mai ya ya ka ko yo le i sa lo longa pe ka ko ye pi fa lo ulu ka ko e fa ia e fa yo foringa e le ai ma kwa i la foringa i la vai kemi a la vai kemi ka ika ka va va ye ta ta ye i nai tinai e va va ye fa yo fa ngu sa mo a ia malanga seru nga amo siang seru fo fa kau aku se falo lo ia nga alu ar silo makua pese fie fie siang apuro pa pa pa siang ape pa pa manga yo se vai koso koso awa makua i ila nga yo nga foringa i fangu sa mo o fangu nga kangwa nga ia fai langa lolo ye vai kai mi oka ia ai ha suing olo langa ni vai te mu tatu va vai e a mam tatu te leo fai o tingi lima o a ku leo fai o kingi vai va de sal salunga le malo o kingi vai ma kua ma ka ku pa ka kofa kua kua kingi vai la vai popo a Oko mai mako me mama ai nga e sal salu kingi vai salu ale ko ya ko ka uso se me fa maka pa kingi ni mo la vai popo a e ko ke mai mako me nga ma singi fai mai mama ai e sal salu kingi ni mo ide ai e ko mama ai nga fa kingi vai la uso ru ie ah le we got tala fo ide ni vai kaimi a wale le nga rube nga fa nau ya tatu tilo ya wo kingi lima o kingi vai ya wo fai ya e fai ole alofa fat fa nau a ya e fai le ulo tina ya e fai ana ya na fo linga o kauka linga o ya o furufuru maka fa kwe fai oisi do mak oisi kinga wa pe wa kosi fa ngingi fa ngapi fa fa ngingi ya wa afu fu dal makalo mak wa oh ka ka se la kikeli ah ko si fo ya ko si palangi pa pi bio wala ba afa ko si fo ya ko si palangi ye ye pe ya wala lo ke ki fa ngai ka fa ngai oi I ran ku mai lola kama va au pola pola opa nga ma fiki lola maka ko au pola pola e mulu fininga fo le pola sisi do au pola a o lava kai mi o ile ai ngi nga me au pola pola de ai nga me yo ngi me ole afo e ol me nga pur fa fa la kiki fo fu fu makalo mako ile se nga mi le kai kai pa wan mi nga ma fai pure kasi ya ku ku ale se pusa ku fo sko nga e la sa wa pi ol fa akan nga vai kai mi ol kama nga la ma e a sa kiri kiri mai ol tama i ro wo fu ya ya vai le a al kasi la ko nga mai o ya le nga o ye ko sa sa wo yo o fu ola ki sa fo na ole lo to ma la lo ma le anga ma E pie faha aka le koi inga. Kei no, ole si mea sili na matau mo tanto. A pasi le vaa ia luto o lua ula e, tama. A le leile vaa ia tina i ula iwa lava faha aka nga. A pasi fo ile vaa ia tama ia te oil tina ma ula e. Wa lava nga pusa kumo. Lava nga pusa kumo. Peke fai mai ke femari uli ua ile faha aka, wako inga faha kafa. Ole kua inga mingoi, ilumbar faaka, e kasi alava ilko inga.
kasi ala vai koinga ya oi. Love vale ngambo. A oi e ko smari di. Oi ko e ke ko ka malu ya fa aka. Wala vale. Quay phoi, à, ya quay phoi. Và malu đua tụt chân chu anh nu, ono le, tôi chơi lên lato. Ya anh nu, on niva ya sol anh mu phai ola tụt chân chu lichio. Ta lo phai chơi le phoi lato na matu filo a il phai ngon vay so phi di mal chân chu om nang am chân chu tụt chua. Bây la von phai lo tụt el ola tụt chân chu lichio chân chu proclamation. Chơi nó ta vale ma nu phong. Ya ai on sai chân chu vay vay ngon chân chu Facebook, ngon ngon chân chu YouTube. Samoa lai anal tatu proclame per mai san yai nungo tasi ono tesi mal tasi. Ia a o tatu la fa malu duatu atonu o maliva yasu. Ia wadi lil tatu le tio fa longolongo fu ila iele o tatu ilungo tatu proclame itono le tio ta vale. Ai maise ia le tio itono le fale fa longolongo malito tio lo tatu ono lef siri mai. Ia tulanga nape ona ile va yasu tal si ile lo fo le li. Ia ua fo ia umatu le va yasu ahi le li mai fu nge po e. Olai ile na tanto chele tato le tio em le fa le ton wai olona li mama folai yo orka ko owinga fa ko ipo olai pi ole ole tau fa tu su sanga no le ma ni ole sta pina ngala sa ti na mo ni tu sanga ni fo ina ti na ya epi ola su ya le o ma tu mai wa ye ila tu na soi fu mai la su na ta pe na mai ya ya sa ti na o ma li vite mi la tu ta valu se fu ta iva se fu ah le puwa ave yele tatu fa mo mo tele ono le fu wa tatu ma tatu tin tin te le or swing amar se fu nga yele tanto ah le ala tatu va oka oka mai ma u pe fa pe nga nge me la vai kai mi ne ya tatu tina wo fa ilangi di fo la mai la vai tai mi ah ye ave fe a pole alta mo tapi sa sa u yele tatu wo lofa ono la tu fu nga lu nga fa ile aso mo le aso al swing al nito sanga oka Maliva temi, tilil swinga. Ya ipi olata usanga iye pe on tatu talno ilungo tatu pokalame. Ya ini neime fape. Lengi me ka unkingi vai sadu salu mang kingi lima fa bari bari mangi. Mangi kingi lima kaufa kaufa suwai kuwai ki e pole hae. Ngare pa wari mea eadu pal palalo ma kuwai ai. O ngai ya kingi lima i ore failang kau loko ma. Masi vai du mal farsa e kongor farsa. Ore fia fia malanga ia pure kasi. Ia pia ngfa yak a pasi de vair ko ingare le pure kasi. O wala ba. Ua mai le loku. O ma upu. Par ko anga. A kava le vare lo ma kuole mo le fali. Ai sea umar ko anga. A la kuma la skuri mi. Pa so si umai malang ko lo ma kuo umar ko anga ila vai kai. Ye vai kai mi tele mi ai filang lan wa. Tele tama ai ngau tele fa muriangale tu o yer swinga le vai temi tono ai nga. Aya wa pali mai fo fa na ula tu ni vai temi wa lenga ruenga i ola le si me tu wai fa nga a mo li temi ma tu wai fa ka wingi me ya o ko fa ka wingi kengi ofu ngai ma ngai tina nga wa kere la ko la bala ai ave il ke kus ya na fo ile o mela sha ka ma ya le wo li o mela sha ka ma ya asonga la bela la sha ka ma la dia ko ngo fo ngi mo ma fa fo Asaki ngai kasi ale masi nga kasi da sa. O kama, o isi e fai a au kuso, o isi e fai a setin. E umaku fo uo umaru kofi fai a soro. Ama peor fai gali ae o isi. Si de loka me, si de loka aluka ke loku ni si e kari si ale fai da sa ya au kuso. Aya o ya se tema, le fai si e kari si o kaluka loku ngai kari si. Ia ka fa nga ia ia sa ka mau i e luanga ka usanga makere ia ka kewusi de bele wati lo tai lo si mal fitu bidi tala ju la si malua a va mio le ia ia e wana maua si di lo tau peni na fa talo fa tu telo ta tu wa tru ia fa balo ati ia o le lo mafutu mai ni tembe le tai au malo lo tau tai malo nga lulue ia mal to telo ta tu wa tru lo mafutu mai lungo ta tu ka mi ni tsamo te fa talo fa tu aso malo lo nei Don't know that to watch an O. Oh, oh, what?

0: o sana me api jolunga pele fa fonga ba yai le tatu pesele na pa ba ya tuai le pokala me mata le mo o mo le ni va ya selona songa fo le nei pa ma le au fa le nganga le mo tanto e ti manta i pele tatu fo lunga pa ma le au lau sa valinga ma la uia fo isa valinga le ni va ya so ma le tal tununga le so sonia tu le upole tu ya tu oe e usu wa yo le tu i tu te manga luenga le ni fo ya songa fo ai mai se le fa fonga fonga mai o i la tu i mo te malawa Hello, la cholo mafuto mai cholo for mai for pui pui. Ya so san pele ngang ole tua ya te uto. Ya mai si tato umalava. Ya ole tele fu tato pi ata tato wo for pui pui pelo tato tanga tele ya. Ah. E ni so tato pi la ngol pangka. Tu lo wor fa fong le tu. E fsingi fu tato mai ilang ol kanga ka olanga luka. No. No. Ele fa pe a e alu no fuanga nana etu si se ai lor tangata fa mo tangata wang leanga e ai no fuanga e la tu wa vitu no fuanga wa uina mo ye fo ilanto au ta tu te talo fa fatta si le le if so sanio la tu lotto mo la tu ma fo fa ele fa pe e fo ti mi ta tu te se ta to e fo ti mi fa le to no ta tu sa valinga e fo mi ta tu ti lo wa uina ai ta to va ve ai ona maua tatou e Jesu nisi me faigata ai na le o tatou la ilano foa al tatou talo na ia au ane to iei tatou e o ia e no foa nga fape ia maua ni o tatou tustus lima ia te ilantou o le tau o lau talo sosia ni ele anganga o le ia te ilantou ia ma Jesu ia ingo le loto ma le mako fau peon family tu se paulo ye li winol toy for te ino to lot mai yo to su su po le ali fina ngalo le tu ya te uto se mal te balwa ti lo toy fitu minute ta lo le tu la smo lua ata lo fati ni se la to lo ma futo boy to lo for mai malo ngalo du malo fa malo si tu te ngalo nga amat to lo vayaso la to sa fi ngai ngalo ngal po po fai le se malo lo ma Ioi, mato filo e manisio uso ni ritaiao in mato si opidose Fato amana vanga luengo Vaiva iu mamela sao ki nga Uman ta pena la sao ti na nafi Faili to na itina to yo ole afi afi to e Faili to maftanga matina Oh, lo fi nga luengo Ma nga vama rika ori lima Ai mok fekau, mok fekau ifar ka nga mea nga Nga ma nga vama yako e piki ka nga mea Ufa mango ala moi ki nga Oh, bifiri ma nga ya Tina Bye bye mo mole mana yo le aing ol tamam ol tina en har we fatas Le se fa long long tinga Le se tau fa Le kama fo ile ba yo o kiu ki har kinga o kiu de ai No O tiu tele na fa il tamam tiu tele na fa tina Se long ava ya kur kinga wa makwa nga se nga se kama wo le fa ina fa se fa Pato a tangolo Aya fa pe ke ilua E ke ilua nga Fetufa ha ilua nga alue nga malitama Mani yetele Mani yetele le fetufa ilua nga alue nga Tenua nga alue ya olua Kangamea lo uko inga ave Kangamea alu makua ave Fai debe ai Lo uwa kuruko inga fai Wai kamaiki inga fkangis Yoi Ol mtafa yoi fatas Aile fa pe ol tangil tamaiti Mai Eh han oh ngai ba ku kamaki de ai se ku ru ma fa leisu le pepe ko e la mi anga fa ngai kamaki ai re kang o te di fa leisu ya ko ba leisu mami ngau ka ka bel fulu se ba di so ta tu falinga bol ma malo ta tu wa tu le jae ya ya na ta tu wa tu le ta le tu la se fu ma lua ta le tu la se ma lua ta liu mai la ia le abatu ta tu telefon ta fa salawina ta tu tala mai samoa
1: Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers.
2: Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.